0: ori inu wa ke ma je ko je pe on la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se oni ke a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun ni kan soso ati ibi te o ti ma se ise esin re ke a tele si irele si ibi irele nitori wo pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Christi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o tu iwa ise iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele Jesu o ko ise sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Christi ni toto ki o si ranti we pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun we pe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba olorun soro ki o fun ni ori ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju we pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju we pe aso di mimo bi o ba ti ni iso di mimo ri daju we pe a fi agbara mi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin
1: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo we pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe auri lojukoju au si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi an bebe we pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifoseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti yo padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe te o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isi tabi nibi ki bi ti o ti le de ba wa a n bebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a n bebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo ki ipo ti a le wa a n bebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se wa ye ki a si je alaba pin pelu awon eniyan mimo adupe po ti gbo iruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon apostoli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wi pe Oluwa wa yi ki o ja fara bi o ti le je wi pe awon eyan ka si ija fara wi pe o pe ti won tin wi pe o nbo ko si de ṣugbọn ikilọ pupọ wa fun wa wi pe a ko gbọdọ sun a ko gbọdọ jafara ani lati wa ni imura sile wi pe a n reti Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu n bo awon angeli paapa won so nipa bibo re bẹ́ni àwọn wòlíì ti ìgbà láéláé wọn kò ṣàì mẹ́nuba irú àkókò tí a fẹ́ mẹ́nuba ní ìrọ̀lẹ́ yìí gbà tí ọlọ́run tún ṣí Jòhánù lójú tí ó rí ìfihàn ohun tí ń bọ̀ wá ó tún jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé Jésù ń bọ̀ a ó bẹ̀rẹ̀ láti ìlérí àti àsọtẹ́lẹ̀ tí Jésù Kristi tó ṣe fún wa tí a sì fi pamọ́ fún wa tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jòhánù orí ìkẹrìnlá à ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú ẹgbà Ọlọ́run gbọ́ ẹgbà mi gbọ́ pẹ̀lú nínú ilé bàbá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ló wà ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ìbá ti sọ fún yín nítorí èmi ń lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín bí mo bá sì lọ ìpèsè ààyè sílẹ̀ fún yín èmi ó tún padà wá èmi ó sì mú yín lọ sọ́dọ̀ ara èmi tìkára mi pé níbi tí èmi gbé wà kí ẹ̀yin lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Nínú asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni gba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo be ni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o ti le se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowo ba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi eni keni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wi pe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wi pe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon 70 odun wi pe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo 70 odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun wa pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbiyanju pe bi a ba gbe iyawo nkan rorun a se laala titi a kowo jo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa esere anu omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo ton bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele koto ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ah ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e ah ah wahala n gori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo n pokun so wi pe oto ye n lo simi bon se n ku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gbati Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa ṣugbọn esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni rile elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo sanmo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan o nsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ah ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefere eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o won ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye awon ti oro igbagbo ti o lasi loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma ngbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ire ti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wipe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni oun gbe wa toro so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wipe nibo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon o nkun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wipe nibi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa nibe pelu stefanu si so fun wa daju wipe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni jesu kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Christi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a o gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Christi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si nla aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o tin re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti agba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Christi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wipe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han won leyin ajinde re Jesu tun wa o fa han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wipe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigba ti emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu, be ba tin gbekele oruko Jesu, be ba tin gbadura loruko Jesu, be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye, be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni. A nbe yin we pe e o fi owo kan enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, a nbe yin we pe e ran oran na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. E je ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E joko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketadinlogbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara. Ibere ti Olorun n bi o lasale yi ni yi we pe ohun ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke isoro tabi oke itiju ti o wa ni aye re, Olorun wa n bi o wi pe ni asale yi ohun kan a wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re, o ni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti tobi to re. Oni o wa so fun wa ninu Matthew ori ikokandinlogun ese ikerindinlogbon. Matthew ori ikokandinlogun

0: dirilogbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun Olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro Olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun Olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lelogun loju kan na baba ese iketa lelogun Jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko Jesu nitori wi pe Oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi Olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete Namani sugbon Namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo Jordani le meje ni igboran si oro Oluwa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun gege bi Elisha bi o ti so fun Namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko Jesu mi o mo boya o ti ka itan Batimio afoju nitori wepe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori Batimio afoju yi sugbon Kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko Jesu ni won o pora loruko Jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo Jesu Kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun Jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara Kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wepe Kristi pelu agbara nla re o wa nihi lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko Jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to si na ohun gbogbo ti o ni tan to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de ise lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade Jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu
1: ti won so wi pe orun eleyi koja siseese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko seese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko jesu amasare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati npari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wo pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti olowa se awon akanse ise iyanu ti olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti olowa se awotan awon aisan gbogbo ti olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti olowa se ninu exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun mose sina owo re si oju okun olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti olorun se nihin nigbati o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko jesu nihi yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti a no si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apin niya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ija si awon omo israeli sibe sibe bi okun yi se jeto ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o yi o wipe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wipe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko se se ninu igbese aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti ngbo ti an gba adura soki adura soki ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenu ka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu je kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan la mi loju sokiki oro kan koni lo wi pe an yi ra nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbese aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gba gere loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigbati Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ore fun o eyi ni Oluwa n so fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni olowa emi ko yi pada emi ni olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi olowa o yi pada agbara e ko kuna ko si ni kuna lae loruko Jesu aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati n wo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo Matthew ori kejo lati ese ikini Matthew ori kejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki baati agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana amo arun re koro loju kana oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe oruko Oluwa loju kana e tere si mo eyi ni Oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati nka nisisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe Oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew tin so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki orin ole ti wo pe eni ti an ka nipa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo nisisi ohun ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo o ni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a npe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigbati Jesu ba be si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si we fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kana eti re si si oko ahon re si tu o si soro kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan woyi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kana logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu ye ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni eso eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu o larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni won ran se sa. Bi e ba tin gbadura ti andaruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma ko ra ni ago ara re. Awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki odide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki odi olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so n to soro fun e lati se ati igbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti iba je oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wipe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wipe e jade loruko Jesu awon ti aye de loku awon ti aye so lota a n bebe nisinsin wipe gbogbo ota esu gbogbo ofa esu mo gbadura wipe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisinsin wipe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to n ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisinsin ye jade loruko Jesu awon ti o je wipe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin Olorun ti e se fun ana
ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Elizabeth ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Sarah a bẹbẹ fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a ti gbagbo pelu won nisisin yi a gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko Jesu egba omo ti yin loruko Jesu ni woyi amodun bi Jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade nihin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o ri loruko Jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esudi olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara olorun dide ki o ri loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imularada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye a gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logan ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko Jesu olorun alagbara agbagbo wi pe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te bi odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko Jesu

pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri we pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun ko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gboro ko iyawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa tin be le orun lenu o le so wi pe ese ti iyawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa tin be le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a n gboran a ki se olote ni waju olowa nitori be o ye ki a le gboran si olowa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti n ko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si wi pe ki a teriba ki a gboran je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to n so bo tile soro fun wa bi ohun to n so bi o tile ye wa pupo pupo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se e ni wi pe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oli Ezekieli, ori ike edogun, oro oluwa si tobi wa wipe omo eniyan, kini ige ajara fi ju igi kigi lo, tabi ju eka ti wa laarin igi igbo, a le mu igi lara re se ise kise, tabi eniyan le mu eekan lara re lati fi ohunkohun ko sori re, kiyesi, a ju sinu ina bi igi, ina si ju ipekun re mejeji, aarin re si jona. O aye fun ise kise bi PAC nigba ti o wa le odidi o ye fun ise kan melo melo ni ki yo si ye fun ise kise nigba ti ina ba ti jo yo si jona nitori na bayi ni oluwa olorun wi bi igi ajara laarin igi igbo ti mo ti fi fun ina bi igi be ni emi o fi ara Jerusalem se emi o si doju mi ko won won jade kuro ninu ina kan ina miran yo si jo won eyin o si mo pe emi ni oluwa nigba ti mo ba doju ko won Emi o si so ile na di ahoro, nitori ti won ti dese ni oluwa olorun wi.
2: Olorun baba wa, adupe lowo yin wi pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Kristi. Nje an bebe bi a ti wa loni wi pe gbogbo to siji bo wa ti ko je ki a mo eyin olorun wa gege bi eleda wa ati olugbala wa. Eka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu eje ki a ri Jesu ki a si ri yin eje ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun ani ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini ṣugbọn eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun. Adupe fun idaniloju ti awon akorin fun wa wi pe ohun la ni Olorun wa yo se. Bi a ti wa loni ti a sin gbo oro yin. A nbe yin wi pe ohun ko ti o je idina ni waju wa. Ti ko ni je ki awon ohun la ti Olorun fe se ki o di mimo se ni igbese aye wa pelu agbara yin, pelu ina ti jo awon kan won yiran e ba mu okuro ki e jo won run patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati Olorun fe se ni igbese aye wa ti o ki fidi mimu se e ba won mu okuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo eje ki o je ti awon eniyan yin bi ati n woro yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi esi ti n ko wa ti en to wa eje ki o re ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti o fi ri Jesu loju ko oju ni oruko Jesu Kristi Olowa wa loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun igbagbo ati igboya ninu isin Olorun ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wi pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbese aye won bi awa paapa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba awa na pelu o ye ki a mo wi pe ninu ise isin Olorun bi a ti n tele Olorun bi a ti n rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapa kan ati igboya ni apa keji e je ki a wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese ikarun din ni ogoji o ni nitori naa e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla ranti wipe igboya ni ere nla bi a si ti n soro loni o ye ki a mo wipe bi a ba fe je ere isin ti a n sin Olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Hebrew ori kọkànlá ẹsẹ ìkẹtàléní ọgbọ̀n àwọn ẹni nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ tí wọ́n ṣẹ́gun ilẹ̀ ọba tí wọ́n ṣiṣẹ́ òdodo tí wọ́n gba ìlérí tí wọ́n sì di àwọn kìnìún lé ẹnu ní orí kẹwàá tí mo kà fún ọ ń sọ̀rọ̀ nípa ìgboyà ní orí kọkànlá yìí ni ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ àwọn ìkókó méjì wọ̀nyí ni ó yẹ fún wa láti wò dáradára ìgbàgbọ́ àti ìgboyà nínú ìsìn Ọlọ́run ní irú àkókò àti ìgbà tí a wà yìí ni a lè mọ àwọn tí ó ní ìfẹ́ ìsìn Ọlọ́run nítòótọ́ nítorí ní àyíká wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ tí ó lè fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn àwọn ohun tí yóò dán ìgbàgbọ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa wò ẹni tí iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa ní láti fi ìgbàgbọ́ àti ìgboyà hàn ó dájú wípé inú ni bíni àti ìpọ́njú láti ọwọ́ èṣù àti láti ọwọ́ àwọn ọmọ ogun rẹ̀ yóò máa dáyà fo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn awon wonyi pelu bi a tin daya po won o sese wi pe ki ifaseyin ki o deba awon eniyan be fun awon elomiran airije airinise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o man se won ni ose ti won fi man se igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu Kristi ni o le je ki a farada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wi pe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri olorun ti je ti won ni wi pe won ni igbagbo si olorun won si ni igboya ninu olorun bi o ba wo chronica keji ori kedogun chronica keji ori kedogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo le o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti aka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o sese ki o ri wipe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbesi aye wa ti alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kookan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile o nso li ese ikeje si ikejo sugbon eyin mu ara le ki esi ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gbo oro won yi ati asotele o dedi woli o mu ara le o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile Juda ati Benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke Ephraimu o si tun pepe Oluwa se ti o wa niwaju iloro Oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun Asa ati awon omo Juda ati Benjamini ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ro mo Olorun ni akoko ti o wa yi.

0: tí ìjẹ́rí ohun tí a kò rí. Paul tó ń ṣe àlàyé síwájú sí ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó ní nípa ìgbàgbọ́ ni Sarah ti kára rẹ̀ pẹ̀lú fi ní agbára láti lóyún nígbà tí ó kọjá ìgbà rẹ̀ nítorí tí ó ka ẹni tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́ rántí wípé ní ìgbésí ayé Sarah kò tí ì rí ẹnìkan ṣoṣo tí ó jẹ́ ọmọ 90 ọdún tí ó rí wípé ó lóyún ó sì bímọ kò tí ì rí ẹnìkan ṣoṣo tí ó rí wípé ìgbà obìnrin ti kọjá lára rẹ̀ tí ó jẹ́ wípé kò ṣeéṣe ní ti ènìyàn ẹlẹ́ran ara láti lóyún mọ́ ṣùgbọ́n tí ó lóyún ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé Sarah kò tí ì rí irú ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ rí tí ó ti di ogbó ṣùgbọ́n tí ó lóyún síbẹ̀síbẹ̀ nítorí wípé Ọlọ́run kì í ṣèké nítorí pé ó ka Ọlọ́run tí ó ṣe ìlérí sí olóòótọ́ ó ní ìjẹ́rìí sí ohun tí a kò rí bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ fún wa ní ti Ábráhámù nínú ẹsẹ̀ 17 nípa ìgbàgbọ́ ni Ábráhámù nígbà tí a dán wò fi Ísáàkì rúbọ ẹni tí ó sì fi ayọ̀ gba ìlérí wọn ni fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo rúbọ ní ti ẹni tí a wí pé nínú Ísáàkì li a ó ti pe irú ọmọ rẹ ó sì parí rẹ̀ sí pé Ọlọ́run tilẹ̀ lè gbé e dìde àní kúrò nínú òkú àti ibi tí ó ti gbà á padà pẹ̀lú ní àpẹẹrẹ ṣé o rí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Ábráhámù kò tí ì rí ẹnikẹ́ni rí tí ó jí dìde láti inú òkú ó ṣeé ṣe kí ó ti kà nípa Ábélì tí ó kú tí ó sì jẹ́ pé kò jí dìde láti inú òkú ó ṣeé ṣe kí ó ti kà nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó kú ṣùgbọ́n tí a kò jí dìde láti inú òkú ṣé o mọ̀ wípé ó wá sí ayé yìí kí Jésù kí ó tó wá kí a tó máa sọ nípa wípé Jésù Kristì jí dìde láti inú òkú kí a tó máa sọ wípé Elijah tàbí Elisha ó gbàdúrà fún ẹnìkan àwọn wọ̀nyí sì jí dìde kúrò nínú òkú kí irú ìgbà bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé ni Ábráhámù ni ó ti gbàgbọ́ wípé wẹsẹ̀ 19 yìí ó sì parí rẹ̀ sí pé Ọlọ́run tilẹ̀ lè gbé e dìde àní kúrò nínú òkú àti ibi tí ó ti gbà á padà pẹ̀lú ní àpẹẹrẹ èyí ni a ń sọ nípa ìgbàgbọ́ wípé ìgbàgbọ́ ni ìjẹ́rìí sí ohun tí a kò rí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa ohun tí a ń pè ní ìgbàgbọ́ wípé nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí fún wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò tí ì rí ìmúṣẹ ìlérí yìí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ò mọ ọ̀nà tàbí ohun tí Ọlọ́run yóò ṣe tí ó lè fi mú ìlérí iṣẹ́ ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run kì í kùnà Ọlọ́run kì í bàátì Ọlọ́run kì í ṣe ẹni tí í ṣèlérí tí kì yóò lè múṣẹ ìgbàgbọ́ wa ni wípé Ọlọ́run jẹ́ alágbára Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ Ọlọ́run jẹ́ onífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run jẹ́ ọlọ́gbọ́n àti wípé kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè yí padà kò sí ohunkóhun tí ó wà lábẹ́ ọ̀run tí Ọlọ́run kò lè ṣe èyí ni ìgbàgbọ́ wa nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ó yí ọ wípé ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí à ń retí àti ìjẹ́rìí sí ohun tí a kò rí wo Rómù 4 kí o lè yí ọ jù bẹ́ẹ̀ lọ Rómù 4 láti ẹsẹ 16 nítorí náà lé o fi ṣe ti ipa ìgbàgbọ́ kí o lè ṣe tí oore ọ̀fẹ́ kí ìlérí kí o lè dá gbogbo ọmọ irú ọmọ lójú kì í ṣe àwọn ti ipa òfin nìkan ṣùgbọ́n àti fún àwọn ti inú ìgbàgbọ́ Ábráhámù pẹ̀lú ẹni tí í ṣe bàbá gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí òun gbàgbọ́ Ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun ọ̀nì tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ṣe orí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ níhìn-ín wípé Ọlọ́run tí ó pe àwọn nǹkan wọ̀n-ọ̀nì tí kò sí bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pepe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni a nso nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti majemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wo pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni waju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi nje ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo ni hin ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigbati a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo to ga julo aso fun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati a ka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju Olorun ti won ko le ba Olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi a ni irin ise tabi a ni awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba Olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu Olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni a so fun a wi pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o nile a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni de ni to ni ilegbe a de ni ti o nrale a de ni to so wipe ah lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo tin fi okota ile ipele ile mo tin fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo tin ra irinse ki se be ni kan emi ti o je wipe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisisin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wipe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi o ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni won le di eni ti nkowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o se se ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se o ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi Sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo Sarah amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko Sarah ninu Genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihin wi pe o to akoko kan ti Sarah ti o gba Olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba Olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenuso fun Olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o a ri awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko Jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti e gba kuro lorun awon nkan ton fi nko eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu okuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a n so ni wipe elomiran o sese ki a ri wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o nba aye jagun gba ti o nba ese jagun gba ti o nba eran ara jagun gba ti o nba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o nba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wipe ese iro agbere arankan eja gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi nki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo ni yi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaki sure fun Jacobu ati Isau ni ti ohun ti nbo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o woni lori a si ma nri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi nke wa o fi nge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni to o ba si di ojo keji nkan to le tele a ri wipe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaki sure fun Jacobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wipe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wipe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wipe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi le Oluwa Oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si jewo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wipe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu n so fun awuko ni je o mo wipe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wipe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wipe ise iyanu ti an so nipa re yi lile emi esu jade ti an so nipa re yi wiwo alaisansan ti an so nipa re si so tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wipe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wipe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wipe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wipe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukumu tele tele arinde oru ni mi wipe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisinsin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wipe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wipe gbogbo nkan yin won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wipe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wipe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon nkan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephthah o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okunkunpa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akonko tabi omiran ti a se wipe asegun awon Philistine tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori keji la wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okunkun paniya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebu eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wipe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa ewa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa ewa mimo ye ki n bimo ye ki n loko ye ki n laya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa ewa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafoba file awon nkan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere ohun ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wipe opolopo ni o lepa bi a o ti di atunbi opolopo ni o lepa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o lepa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o lepa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o lepa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti a wa sibe sibe a je ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi nibo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi nibo lo pari ire ije igbagbo re nibo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afoba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a nso nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo
1: I'm going to go to the hospital.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ati olorun wa atun wa se waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fi han we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fa lori ofe lati je eni ti n gboran adupe wo pe ti gbo yoruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje. Orin Dafidi ori keta le ni adoje. Okan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o san de irungbon irungbon aroni ti o si san si eti aso re bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iyi lai lai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati josin papo ke a ri wi pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wi pe isokan ni ohun ti olorun fe ati wi pe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wi pe olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Kristi ti we ni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo se awon mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigbati ore ofe ti gbanila nigbati o ba ti wo inu eni kokan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma ri ikosile laarin oko si aya a ma ri wipe omo papa a di asuta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o nje ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe to si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye eni kokan wa isokan pelu Kristi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi a tin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi isokan awon ara kini eredi isokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si ma nfa eni ikeji ki lo ma nfa iyapa isota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eni olorun ti o ri wipe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti o wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo je ki se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ki a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se o ranti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan se o ranti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan se o ranti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti a ti so fun mose wi pe ki o da won sile se o ranti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko a ri awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya a ri wi pe oba saulu o papoda awanyan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wipe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni a ri wipe olorun mi si gbogbo won patapata ni a ri pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po usokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi nihin ni dafidi wa so wipe ah o ti dara to iba se wipe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o se se ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wipe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wipe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o se se ki omo ki o da lohun pe eh o se se o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wipe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wipe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri wipe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agu ara awan so fun mo pe ah ki lo nje ohun to nje o dara oni to ton ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe e ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan sosho o tun dun bakan na o ni kiyesi o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wipe aboro to fun omo lo abi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo ki eni keni ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki eni keni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a n soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun popo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro o mo we pe ohun ti ani lati se ti ani lati la kaka fun ohun ti ani lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a n fi sefe we pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya ari wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe o ri la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni emi na ro be wipe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Christ so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronu pada to ti gba Jesu Kristi bo gege bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ke wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini adota ese ikejidini adota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu Oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi Olugbala nitori wipe Olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan Olorun ti o ku ese ara aye lo oni eni keni tin se ife baba mi tin be le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba tin be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon gba Jesu Kristi gbo omo bibi Olorun kan soso ko gba Jesu Christi gbo odo agutan olorun ti o ku ese araye lo ko gba Jesu Christi gbo eni ti olorun so nipa re wi pe wo eni ti inu mi dun si gidi gidi eni ti o gba Jesu Christi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Christi we eni ti o ti so domo olorun nipa eje Jesu Christi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole mu Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon kan aye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Christi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Christi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti n be le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto le oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le oluwa olodumare wi awon won yi ni ara ninu oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Christi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon won yi ni ara se ran ti ohun ti a ka ni akoko oni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Christi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo

0: pọ̀ kí ló dé
1: tó jẹ́ wípé
0: ojoojúmọ́ ṣá
1: ni wọ́n máa ń parí ìjà fún wa wípé lágbájá tún ti dé ó tún ti kó ìṣẹ̀dé mi ò mọ̀ pé báyìí ló máa rí
0: kí ló dé tó jẹ́ àwa tá a jẹ arákùnrin kan náà
1: bó jẹ́ aránṣọ papọ̀ ni tàbí ò lágbára láti gba ṣọ́ọ̀bù tiẹ̀ lọ́tọ̀ tìbí náà ò sì lágbára láti gba ilé ìtajà tirẹ̀ lọ́tọ̀
0: a sọ wípé kájọ gba ilé ìtajà yìí
1: ìbá dẹ̀ wá lọ́rùn tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kájọ jókòó síbẹ̀ nǹkan tí wọ́n bá ní kó máa tà á nǹkan tí mi náà bá ní kí n máa tà á
0: a wá rí wípé èdè wa ò yíra
1: ó dàbí ẹni pé ọ̀nà wa àpapọ̀ a sì sọ wípé a ti mọ jésù a ti bá jésù pàdé tàbí kí a kúrò ní ti ìṣòwò kí a kúrò ní ti ọkùnrin sí ọkùnrin tí wọ́n jọ ń gbélé obìnrin sí obìnrin tí wọ́n jọ ń gbélé kí a sọ ti ọkọ àti aya kí ló dé tí a sọ wípé ìwọ ní jésù èmi náà ní jésù ọkọ ní jésù ìyàwó ní jésù ṣùgbọ́n ìrẹ́pọ̀ ìṣọ̀kan kò sí nínú ilé gbúngbùngbùn ni bí tibítí ń lọ ẹ káàárọ̀
0: kí ló dé
1: ẹ jíire ni mo jíire ọmọ ọlọ́run ojoojúmọ́ ló ń jíire kí ló dé ṣé o rí pé mi ò jíire ní ojú mi ni àbí orí ìbànújẹ́ lójú mi ni
0: báwo la ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àwa bẹ́ẹ̀ àwa tí a jẹ ọmọ ọlọ́run kí ni dé tí àlàáfíà àti ìfẹ́ àti ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan kí ló dé tí ò sí láàrin wa
1: tàbí nínú ìjọ kí a rí wípé àwa tí a ti di ọmọ ọlọ́run ìgbà mìíràn tí n bá ń káàkiri gba mo lọ láti inú ìjọ kan sí ìjọ mìíràn mo sì rí arábìnrin kan ó ń lọ mo sì béè lọ́wọ́ adarí ẹkùn pé arábìnrin tó ń lọ ni ó ti tó ọdún méje mẹ́jọ tí ó ti dẹ́nu ìjọ yìí ó sì jẹ́ ẹni tí a rò pé jáfáfá nínú ọlọ́run èwo ló ń ṣe nínú ìsìn àwọn onígbàgbọ́ ṣé ìdàpọ̀jẹ́ ló wà ní
0: wọ́n ní ó pẹ́ tá a ti ń bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n èdè tiẹ̀ ò yé wa
1: èdè wa náà kò yé nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe ló dára ìyà sọ́tọ̀ kì í bẹ́nikẹ́ni jókòó kì í bẹ́nikẹ́ni sọ̀rọ̀ kì í bẹ́nikẹ́ni wéwèé ohunkóhun nítorí wípé ó rò wípé òun ni òun mọ̀ jù láàrin àwa tí a wà ní ìjọ elédè yorùbá nìyí
0: kí ló dé torí bẹ́ẹ̀
1: kí ló máa ń fa àwọn àìní ìṣọ̀kan tàbí ìyapa láàrin àwọn onígbàgbọ́
0: jẹ́ kí a wò wọ́n ní ìkọ̀ọ̀kan
1: nínú Genesis orí kẹtàdínlógójì Genesis orí kẹtàdínlógójì láti ẹsẹ̀ ìkẹta Ísírẹ́lì sì fẹ́ Jósẹ́fù ju gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ lọ nítorí tí í ṣe ọmọ ogbó rẹ̀ ó sì dá ẹ̀wù aláràbarà aṣọ fún un nígbà tí àwọn arákùnrin rẹ̀ rí i pé bàbá wọn fẹ́ ju gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ wọ́n kórira rẹ̀ wọn kò sì lè sọ̀rọ̀ sí ilé àlàáfíà níhìn ni a rí ìdílé Jákọ́bù àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjìlá ni a rí wípé wọ́n ní wàhálà ohun tí ó sì fa wàhálà yìí ni ojúsàájú tí ó wà láàrin Jákọ́bù bàbá àti Jósẹ́fù ìkan nínú àwọn ọmọ ni kì í ṣe nítòótọ́ ni Jósẹ́fù jẹ́ ẹni rere nítòótọ́ ni Jósẹ́fù la rí wípé ẹni tí ó jẹ́ bí ẹni tá a lè pè ní ọmọ ọlọ́run tó ní ìwà rere tí kò darapọ̀ pẹ̀lú ìwà búburú àwọn ọmọ tó kù ṣùgbọ́n kì í ṣe nítorí èyí ni Jákọ́bù bàbá rẹ̀ ni ó fi ń ra nǹkan fún un tí ó fi yàtọ̀ sí àwọn tó kù wọ́n ní nítorí ó jẹ́ ọmọ ogbó rẹ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin ẹbí wa nígbà mìíràn ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ wípé ẹnìkan ó ti ní ọmọ mẹ́rin gbogbo àwọn ọmọ mẹ́rin wọ̀nyí ni wọ́n jẹ́ obìnrin ó ti ń gbàdúrà ó ti ń gbà àwẹ̀ ó ti ń gba ìmọ̀ràn ó ti ka bíbélì ó ti ṣe ohun gbogbo tó lè ṣe tí ó tọ̀nà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti lè bí ọmọkùnrin gbà tí ó máa bí ọmọ karùn-ún ni ó rí wípé ọkùnrin ni ọmọ yìí inú rẹ̀ ti dùn ré kọjá ṣùgbọ́n bí ọmọkùnrin yìí bí ó ti ń dàgbà bí ó bá ti lọ sí ibi iṣẹ́ bó bá ti dé a ní lágbájá ń kọ́ ọmọkùnrin ẹ̀ ló ń bèrè yìí ó wá di pé àwọn ọmọbìnrin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìṣáájú wọn ò já mọ́ nǹkan kan irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa fa ìyapa nínú ẹbí rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa fa ìkórira láàrin àwọn ọmọ mẹ́rin àkọ́kọ́ àti ọmọkùnrin yìí bí ó bá ti ń jẹun àwọn ọmọ márùn-ún wọ́n ti jẹun o bí òun ti ń jẹun a tún pe ọmọkùnrin yìí wájú ọkọ tí mi ń bí a tún jẹ ẹran a pọ̀ sí lẹ́nu ani nitori be ma so fawon to ku o sugbon mo feran re iwo nikan ni iwo ni arole mi iwo ni okunrin gba omo iya tun lo so fawon to ku ani ni toto ni won dagba ju o lo sugbon o nlo laju won lo nitori pe o ni arole baba ni en to ba nse be o fe fa iyapa ninu ebi tabi o se se ki o je pe iya fe ba omokunrin ah ma fo okan o ma fo okan mo mo awe ti mo gba mo ma dura ti mo gba kin to bi omokunrin yen eni keni to afe na lo la awon omobirin to je to mutele e nitori be eyi okunrin o gbodo fo onko to ba se je kin de ko so fun mi iru omo be a ma ba iru omo be je ni ki se be ni kan o ma fa iyapa ninu ebi je kin tun se apejuwe miran fun o se se boya omokunrin kan o sese gbe yawo mama ati e o wa joko ti ninu ile bi o ba tin bo lati bi ise ani mama nko iyawo ni ohun to nti e wa pade e loju ona ohun to nbo mi fun e pe ko mu omi gba to se de lati bi ise o ti e ki ohun mama lo nbere so feran mama ju mi lo ni mama mi ni o mi o je gbagbe mama nitori pe osu mesan lo fi gbe mi gba to mo pe o je gbagbe mama o se fe mi sile iru nkan be o ma nfa iyapa ninu ebi ni nitori be o ye ki asora ke ari wipe oju saju kan ko si ke asiri wipe a ko gba onkon laye lati fa iyapa wo inu ebi wa ke ma fi ife han ke a je ki irepo ati idapo ati ife ki o wa ninu ebi wo iwe owe ori 16 ese 28 alayidayida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi abari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni ki lo fi n gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma wi ngba to o ba sin le han wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele bani je tabi a soro kele o ma pin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si sese ki o je wipe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re sese ni ibi ise kan na o wa n so fun o wipe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re n se nibi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti wa so pe dipa lo n lo wipe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa nibi ise wa won ma jo jeun lori tabile kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan beyen laye ti o so fun wipe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya o ni tori a soro keleya awon ore nipa nitori be o ye ki a soro ke a ma gba awon a soro kele a fi oro kele banije ke a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se gbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo ti kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo otito ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro nile temedu ojojumo sa lo ri nkan so se o ki duro sile ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gun e ni kese wipe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wipe iru awon ti o n gbo teku so fe ye awon to ma n dale onileru ni àwọn tó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run ni yẹ kí a wo ìwé òwe orí 17 ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ìwé òwe orí 17 ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá ìfẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó tún ọ̀ràn kú sílẹ̀ ó ya ọ̀rẹ́ nípa ohun ti a n so ni wipe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan sin ba wa gbenu ile omo ton ba gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo tin sele laarin oko ati aya bi oko ba ti le fe gbagbe awon kan ta ti bo mole awon kan ta ti dariji laarin oko ati aya gba ti boya n soro mi ni omo ya kan ton pankan ijade ni a tun so wipe nisin o wa nse be ni pe o feran oko nisin o wa nse be ni pe o wa nje nisin o wa nse be ni pe o se fefe e to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ran ti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wo awon kan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo meedogun o tun hu jade iru eni be o ma nda eja sile ni iru eni be o ma ya ore nipa tabi boya inu gbogbo ati ndun boya enikan je apeyinda tele tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa ndun anyo an so pe ati e dupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o best nile laarin won nkan ti o si mu ki eyapa ati ede aye de yi besile ni we pe won je awon ti o ma nso we pe bi ko ba di igba ti paul wa so awon oni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran si so wipe emi o ti e gbadun iwasu paulu sugbon apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwasu to ba ti je apollo lo nsoro ni bo waso wakati kan wakati meji orun o je waso jumi emi a si so wipe ati paulu ati apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo christi sugbon peteru eni ti o je wipe o ti ba jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti jesu christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wipe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti e je gbo iru oro awon eniyan be paul wa nso fun wipe ki lo de tori be se kii se jesu christi ni agbagbo ni bi mo ti n so nkan won yoo sese ki won naa ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyen iru ijo awon ara korinti o mo wepe bakan naa ni tire nigba ti a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wepe lagbaja ni adari ekun to wa n se se o wepe o ma se o won ri elomii ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja ni temi bí kìí bá ṣe wípé olùṣọ́ àgùntàn wa àgbà bí kìí bá ṣe wípé òun ló wàásù òun ló ń ṣí bẹ́ẹ̀lì bí wọ́n tiẹ̀ ń tọ́ka sí bẹ́ẹ̀lì mi ò kún jẹ́ ṣí bẹ́ẹ̀lì kí ni wọ́n mọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ sọ nítorí mi ò ní fi tí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n tí olùṣọ́ àgùntàn àgbà nìkan òun mo lè gbọ́ tiẹ̀ bí ó bá jẹ́ òun ló ń wàásù wọ́n máa wá ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ àwọn kéékèèké àwọn ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di onígbàgbọ́ tàbí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ di adarí ní ìjẹta níjẹrin mi ò tiẹ̀ ní gbọ́ tí wọ́n irú èdè bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa ìyapa nínú ìjọ tàbí bóyá o fẹ́ kí wọn kí ó gbàdúrà fún ọ ni onígbà tí n bá rí olùṣọ́ àgùntàn olùṣọ́ àgùntàn wọ wọn dín nísìn fọwọn wọn bá dín gbà bí n bá kú mo kú ṣùgbọ́n bí n bá rí olùṣọ́ àgùntàn kó gbàdúrà fún mi ẹlòmíì ò lè gbàdúrà fún mi kí ló dé ta ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kì í ṣe orúkọ jésù ni gbogbo àfi ń gbàdúrà ni àti olùṣọ́ àgùntàn àti adarí nínú ẹkùn àti adarí ìdàpọ̀ ojúlé bàbá fẹ́ gbàdúrà orúkọ jésù náà ni bàbá fẹ́ gbàdúrà ìlérí ọlọ́run tí a rí nínú bíbélì náà ni èéṣe tí a fi afẹ́ sọ olùṣọ́ àgùntàn di ọlọ́run kò dára bẹ́ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí a má jẹ́ kí ìyapa kí ó wá sínú ìjọ wa kí a mọ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá fi síbẹ̀ ẹnikẹ́ni tí ọlọ́run bá darí wa wípé kí ó wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí ó yẹ kí a gbọ́ tirẹ̀ nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn ọlọ́run mo sì gbàgbọ́ wípé bí a ó ti gbàdúrà bí a ó ti sọ fún ọlọ́run bí a ó ti ní kí ọlọ́run dárí àwọn àṣìṣe wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ó dárí wọn jì wá kí ó sì jẹ́ kí a máa gbé ìgbé ọ̀tún kí a máa hu ìwà ọ̀tún kí a máa rin ìrìn ọ̀tún kí a máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run kí a jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ wà mo gbàgbọ́ wípé ìbùkún yanturu lọ́pọ̀lọpọ̀ yóò wá sí ìgbésí ayé wa lórúkọ jésù kí a tó mú ìwàásù wá sí òpin àti pé kí a tó gbàdúrà kí ni àwọn ìbùkún tí ó máa ń sopọ̀ mọ́ ìrẹ́pọ̀ ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrin àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléníàádóje orin dáfídì orí kẹtàléláàádóje lati ese keta lati nka nisisiyi bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai onti olorin dafidi so fun anihin ni wo pe bi abani isokan bi aba wa ni repo okunrin si okunrin obirin si obirin oko si aya awon obi si awon omo awon ara ninu oluwa adari si awon omo ijo awon omo ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara kristi gbogbo wa ke a wa ni isokan oni bi aba wa ni isokan oni inu didun yo wa bi aba wa ni isokan ayo oluwa yo ma joba ni igbese aye wa bi aba wa ni isokan a o ri wipe ba ti nkunle ba ti ngbadura be ni oluwa ngbo nitori wipe olorun ni inu didun popo popo si isokan irepo ni laarin awon eniyan mimo se omo jesu papa ti so fun wa oni bi awa meji eni meji bi aba fo isokan papo ka beere un kan ninu aye yi wo pe o yo se fun wa nitori be iyapa ni o ma nfa ki a ma tete dan wa dura wa bi aba ni isokan a o ri wo pe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi aba ni isokan ni igbese aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu oluwa a o ri wi pe ibisi olorun a o ri wi pe ibukun olorun a o ri pe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se dide duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran o eh awon ni won jebi gbogbo eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisisin yi o afeje ti olorun afe idapo afe ife afe isokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa ididuro so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o n fe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o n fe ki a so okan re di mimo ki isokan pipe ki o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
2: iwe woli Ezekieli ori ogun o si se ni odun keje ni osu karun ni ojo kewa osu ti awon kan ninu awon agba Israeli wa ibere lowo Oluwa won si joko niwaju mi nigba na ni oro Oluwa to mi wa wipe omo eniyan so fun awon agba Israeli si wi fun won pe bayi ni Oluwa Olorun wi lati bere lowo mi ni e se wa Oluwa Olorun wipe bi mo ti wa lowo mi ko eyin o bere ewo ada won lejo bi omo eniyan ewo ada won lejo ye ki won mo ohun irira baba won si wi fun won pe bayi ni Oluwa Olorun wi ni ojo na nigba ti mo yan Israeli ti mo si gbe owo mi soke si iru omo ile Jakobu ti mo si so ara mi di mimo fun won ni ile Egypt nigba ti mo gbe owo mi soke si won wi pe emi ni Oluwa Olorun yin ni ojo ti mo gbe owo mi soke si won lati mu won jade lati ile Egypt si ile ti mo ti wo sile fun won ti n san fun wara ati fun oyin ti se ogo gbogbo ile mo si wi fun won pe ki olukuluku ninu yin gbe irira oju re junu e ma si se fi orisa so ara yin di aimo emi ni Oluwa Olorun yin sugbon won sote si mi won ko si fe fi eti si mi olukuluku won ko gbe ohun irira oju won junu be ni won ko ko orisa Egypt sile nigba na ni mo wi pe emi o da irunu mi si won lori lati pari ibinu mi si won laarin ile Egypt sugbon mo sise nitori oruko mi ki o ma ba baje ni waju awon keferi laarin eni ti won wa loju eni ti mo so ara mi di mimo fun won ni mimu won jade kuro ni ile Egypt mo si je ki won lo kuro ni ile Egypt mo si mu won wa si aginju mo si fi ase mi fun won mo si fi idajo mi han won eyi ti bi eniyan kan ba se yo ti le ye ninu won pelupelu mo si fun won ni ojo isinmi emi lati se ami laarin temi ti won ki won ki o le mo pe emi ni Oluwa ti o ya won si mimo sugbon ile Israeli sote si mi ni aginju won ko rin ni ase mi won si gan idajo mi eyi ti bi eniyan kan ba se ohun o ti le ye ninu won ati ojo isinmi mi ni won ti le baje gidigidi nigba na ni mo wi pe emi o da irunu mi si won lori ile aginju lati pa won run sugbon mo sise nitori oruko mi ki o ma ba di ibaje niwaju awon keferi loju eni ti mo mu won jade pelupelu mo gbe owo mi soke si won ni aginju pe emi ko ni mu won de ile ti mo ti fi fun won ti n san fun wara ati fun oyin ti se ogo gbogbo ile nitori ti won gan idajo mi won ko si rin ninu ase mi sugbon won ba ojo isimi mi je nitori pe okan won tele orisa won sugbon oju mi da won si ki emi ma ba pa won be ni emi ko se won le ase tan ni aginju sugbon mo so fun awon omo won le aginju pe e ma se rin ninu ase baba yin e ma si se kiyesi idajo won e ma si fi orisa won so ara yin di aimo emi ni oluwa olorun yin erin ninu ase mi e si pa idajo mi mo e si se won e si bowo fun ojo isimi mi won si je ami laarin temi ti yin ke en ki o le mo pe emi ni oluwa olorun yin sugbon awon omo na sote si mi won ko rin ninu ase mi be ni won ko pa idajo mi mo lati se won eyi ti bi eniyan kan ba se yo ti le ye ninu won won bo ojo isimi mi je mo si wi pe emi o da irunu mi sori won lati pari ibinu mi sori won ni aginju sugbon mo fa owo mi seyin mo si sise nitori oruko mi to ma ba di ibaje ni oju awon keferi loju eni ti mo mu won jade mo gbe owo mi soke si won pelu le aginju lati tu won ka laarin awon keferi ati lati fun won ka ni ile gbogbo nitori pe won ko mu idajo mi se sugbon won kegan ase mi won si ti ba ojo isimi mi je oju won si wa lara orisa baba won nitori na mo fun won ni ase pelu ti ko dara ati idajo nipa eyi ti won ki yo fi le ye emi si ba won je ninu ebun ara won niti pe won mu gbogbo awon akobi koja laarin na ki emi ba le so won di aporo fun won le ba mo pe emi ni oluwa nitori na omo eniyan so fun ile israeli si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi ninu eyi pelu baba yin ti soro odi si mi niti pe won ti dese si mi nitori nigba ti mo mu won de ile niti eyi ti mo gbe owo mi soke lati fi fun won nigba na ni won ri olukulupo oke giga ati gbogbo igi bibo won si ru ebo won nibe won si gbe imuni binu ore won kale nibe nibe pelu ni won se orun didun won won si ta ohun ore mimu sile nibe nigba na ni mo wi fun won pe kini bi giga ti eyin n lo na oruko re ni a si n pe ni bama titi o fi di oni oloni si wi fun ile israeli pe bayi ni oluwa olorun wi a ba yin je gege bi baba yin eyin si se agbere gege bi ohun irira won nitori nigba ti eyin n ta ore yin nigba ti eyin mu omo yin koja laarin na eyin fi orisa yin ba ara yin je ani titi o fi di oni oloni eyin wa si bere lowo mi iwo ile israeli bi mo ti wa ni oluwa olorun wi lowo mi ko eyin o bere eyi ti o si wa si iye yin ki yo wa rara ti eyin wi pe awo wa bi awon keferi gege bi idile awon orilede lati bo igi ati okuta bi mo ti wa ni oluwa olorun wi ni toto nipa agbara owo ati nina apa pelu irunu ti a da jade lemi o fi joba lori yin emi o si mu yin jade kuro laarin awon eniyan emi o si sa yin jo lati ile ti a ti tu yin ka si pelu owo agbara ati nipa apa ati pelu irunu ti a da jade emi o si mu yin wa si aginju awon eniyan nibe ni emi o si ba yin rojo loju poju gege bi mo ti da awon baba yin lejo le aginju ile egypt be ni emi o ba yin rojo ni oluwa olorun wi emi o si mu yin koja labe opa emi o si mu yin wa si ide majemu emi o si sa awon olote kuro laarin yin ati awon olure koja emi o mu won jade kuro ni ile ti won gbe se atipo won ki yo si wo ile israeli eyin o si mo pe emi ni oluwa yo se ti yin ile israeli bayi ni oluwa olorun wi e lo olukuluku sin orisa re ati leyin eyi pelu bi eyin ki yo ba fi eti si mi sugbon e ma se fi ebun yin ati orisa yin ba orupo mimo mi je mo nitori lori oke mimo mi lori oke giga israeli ni oluwa olorun wi nibe ni gbogbo ile israeli gbogbo won ni ile na yo sin mi nibe ni emi o gba won nibe ni emi o si bere ebo yin ati ore akoso yin pelu ohun mimo yin emi o gba yin pelu orun didun yin nigba ti mo mu yin jade kuro laarin awon eniyan ti mo si ko yin jo lati ile gbogbo nibi ti agbe ti tu yin ka si a o si yami si mimo ninu yin niwaju awon keferi eyin o si mo pe emi ni oluwa nigba ti emi o mu yin de ile israeli si ile niti eyi ti mo gbe owo mi soke lati fi fun awon baba yin nibe ni eyin o ranti ona yin ati gbogbo ise yin ninu eyi ti a ti ba yin je e o si so ara yin loju ara yin nitori gbogbo buburu ti eyin ti se eyin o si mo pe emi ni oluwa nigba ti emi ti sise pelu yin nitori oruko mi ki se gege bi ona buburu yin tabi gege bi ise bibaje yin eyin ile israeli ni oluwa olorun wi ọrọ oluwa si tọ mi wa wipe ọmọ eniyan kọju rẹ siha gusu sisọ ọrọ rẹ siha gusu sisọ tẹlẹ si igbo oko gusu si wi fun igbo gusu pe gbọ ọrọ oluwa bayi ni oluwa olorun wi kiyesi emi o da iná kan ninu rẹ yo si jo olukuluku igi tutu ninu re ati olukuluku igi gbigbe jiju owo ina na ni a ki yo pa ati gbogbo oju lati gusu de arewa ni a o sun ninu re gbogbo eranra ni yo si ri pe emi oluwa le o ti da a ki yo pa nigba na ni mo wi pe ah oluwa olorun won wi ni ti emi pe owe ki o npa yi
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe woli Ezekieli, ori ikokanlelogun, oro Oluwa si to mi wa wipe omo eniyan, poju re si ha Jerusalemu, si so oro si ibi mimo won ni, si so tele si ile Israeli, si wi fun ile Israeli pe bayi ni Oluwa Olorun wi, kiyesi mo dojuko, emi o si fa ida mi yo kuro le apo re, emi o si te olododo ati eniyan buburu kuro laarin re. Nje bi o ti se pe emi o ki olododo ati eniyan buburu kuro laarin re nitori na ni da mi o se jade lo lati inu apo re si gbogbo eran ara lati gusu de arewa ki gbogbo eran ara le mo pe emi Oluwa ti fa ida mi yo kuro le apo re iyo pada mo lae nitori na kerora iwo omo eniyan pelu sise egbe re ati pelu ikerora kiporo niwaju won yo si se nigba ti won ba wi fun o pe e se ti iwo fi n kerora iwo o dahun wi pe nitori ihin na nitori pe o de olukuluku okan ni yo yo gbogbo owo ni yo si se ailokun olukuluku emi yo si daku gbogbo ekun ni yo se ailagbara bi omi kiyesi o de a o si mu ise ni oluwa olorun wi oro oluwa si tun to mi wa wi pe omo eniyan so tele si wi pe bayi ni oluwa wi wi pe ida ti a pon ti a si dan pelu a pon lati pa eniyan pupo adan lati ma komona awo wa ma se ariya ogo omo mi o gan gbogbo igi o si ti fi le ni lowo lati dan ki a ba le lo ida yi le apon ti a si dan lati fi le owo apani kigbe ki o si wu omo eniyan nitori yo wa sori awon eniyan mi yo wa sori gbogbo omo alade Israeli iberu nla yo wa sori awon eniyan mi nitori ida na nitori na lu itan re nitori pe idanwo ni kisi ni bi ida na gan ogo na iyo si mo ni oluwa olorun wi nitori na iwo omo eniyan so tele si fi owo lu owo po si je ki ida ki o sepo nigba keta ida awon ti a pa ida awon eniyan nla ti a pa ni ti o wo inu yara ikoko won lo mo ti na sonso ida si gbogbo bode won ki aya won le daku ati ki ahoro won le di pupo ati se dan ati pon omu sile fun pipa iwo gba ona kan tabi ona keji lo ti apo otun tabi si osi nibi kibi ti iwo dojuko emi o si fi owo lu owo po emi o si je ki irunu mi ki o simi emi oluwa ni o ti wi be oro oluwa tun to mi wa wi pe iwo pelu omo eniyan yan ona meji fun ara re ki ida oba babiloni ki o le wa awon mejeji yo jade lati ile kan na wa si yan ibi kan yan ni ikorita ti o lo si ilu nla yan ona kan ki ida na le wa si raba ti awon ara amoni ati si juda ni jerusalemu ti o le odi nitori oba babiloni yo duro ni iyana lori ona meji lati ma lu apose o mi ofa re o da orisa o wo edo le owo otun re ni apose jerusalemu wa lati yan olu lati ya enu re ni pipa lati gbohun soke pelu ariwo lati yan olu sibode lati mo odi ati lati ko ile iso apose na yo si dabi eke fun won loju awon ti o ti bura fun won sugbon ohun o mu aise dede wa si iranti ki a ba le mu won nitori na bayi ni oluwa olorun wi nitori pe eyin je ki a ranti aise dede eyin ni ti pe a ri ire koja yin to be ti ese yin han ni gbogbo ise yin nitori pe eyin wa si iranti owo ni a fi mu yin ati iwo alailowo eni buburu omo alade Israeli eni ti ojo re de nigba ise dede ikeyin bayi ni oluwa olorun wi mu fila oba kuro si se ade kuro eyi ko ni je okan na gbe eni ti o rele ga si re eni ti o ga sile emi o bi subu emi o bi subu emi o bi subu ki yo si simo titi igba ti eni ti o ni ba de emi o si fi fun ati iwo omo eniyan so tele si wi pe bayi ni oluwa olorun wi ni ti awon ara amoni ati ni ti egan won ani ki iwo wi pe ida na ti a fayo ati dan fun pipa lati parun lati pomona nigba ti won ri ohun asan si o nigba ti won fa apose ike si o lati mu o wa si orun awon ti a pa ti eni buburu eni ti ojo re de nigba ti aise dede pin tun mu ki o pada sinu ako re emi o se idajo re nibi ti agbe se eda re ni ile ibi re emi o da ibinu je emi le olori ninu ina irunu mi le emi o fe si o emi o si fi o le awon eniyan keniyan lowo ti won ni ogbon lati parun iwo je igi fun ina eje re yo wa laarin ile na a ki yo ranti re mo nitori emi oluwa ni o ti wi
0: eje ki agbadura baba wa tin be le orun ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin adupe wi pe ninu okunkun aye yi ninu isina ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wi pe e se wa loju adupe wi pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso e ko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi anbebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato ti awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni ni atun bere awon eko ti a ti nko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini a si ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi a tin ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o se se ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkankan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo n sele nita tabi ariwo ni a n gbo lati ibomiran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo
1: ki abale je eniti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka mo nka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a ji dide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli we pe ni ibere pepe maje mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko maje mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wi pe nje nigbati ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wi pe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wi pe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa nso wi pe nigbati o mo wi pe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wi pe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun ti nbe loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kesa ke a ma wo le ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti nbe loke itumo re ye ni ese ikeje nigba ti o wi pe ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wi pe eyin ti ko je wi pe eyin ti fi aye sile o ni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti nbe le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wi pe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wi pe a mo wi pe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wi pe ki se ki a tun ma pada seyin o ni nitori nigba ti Kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran o leti wi pe nigba ti a da eniyan pelu erope ile se ranti wi pe nigba ti egun de sori eniyan olorun wi pe erope sa ni iwo iwo o si pada di erope sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wi pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wi pe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wi pe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ohun fa lile kan wa ti man fa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se afere olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma safere ohun ti nbe loke ikeji ati se afere ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihi ikini ke a ma se afere olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko safere olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o njo reyin o nku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikejilelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri nwa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi
4: Genesis ori keta dinlogoji ese ikedogun okunrin kan si ri se wo orin ka kiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo nwa opoloko ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye opoloko ni o rin ka kiri ni papa won wa owo won wa ti di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le ka kiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo eni ki te oni won wa ka kiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere sini mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa Jesu Kristi ni awari se o ti mo wi pe Jesu Kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo n wa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ini aye ni se obirin lo n wa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo n wa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo n wa kaakiri kini iwo n wa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi ohun wa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba soro le lori loni je ki a tun pada si Kolose ori keta Kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wipe ati ka tele tele je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wipe ki o ma se itumo fun o wipe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni Jesu Kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi Jesu Kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma safari awon nkan tin be loke ni bi ti Jesu Kristi olowa olugbala olufe okan wa ni bi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan ti n be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe o le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi n ronu awon nkan ti n be le aye o ni ki a ma ronu awon nkan tin be loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi paramo Kristi ati abo re fi paramo Kristi ati abo re awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai paramo Kristi gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile ohun lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe ohun gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eni a fi wo apa keji yi fi paramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a konkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ere koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le afi gbayin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi

àwọn ohun tí a ń ṣe àfẹ́rí, àwọn ohun tí a ń wá kiri bí àbájẹ ti Ọlọ́run, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nígbà gbogbo ni a máa wá ìfarahàn Ọlọ́run nínú orin Dáfídì 37:4. Orin Dáfídì 37:4, ohun kan lèmi ń tọrọ lọ́dọ̀ Olúwa, òun náà lé èmi ó máa wá kiri, òun ni mo ń ṣàfẹ́rí, kí èmi kí ó lè máa gbé inú ilé Olúwa lé ọjọ́ ayé èmi gbogbo, kí èmi kí ó lè máa wo ẹwà Olúwa, kí èmi kí ó sì máa fi inú dídùn wo tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Èyí ni ohun tí ọkàn ẹni tí ó gbàgbọ́ ní tòótọ́, ohun tí ọkàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ń ṣe àfẹ́rí. Bí a bá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run, bí a bá jẹ́ ẹni tí ó mọ Kristi, ìṣúra wa yóò wà Lọ́run. A kò ní to ìṣúra wa jọ sí ayé, a kò ní máa ṣàfẹ́rí ohun tí ó wà nínú ayé yìí. Nínú Matthew 6:6 láti ẹsẹ 11, ẹ má ṣètò ìṣúra jọ fún ara yín lé ayé, níbi tí kòkòrò àti ìpààrà ibà jẹ́, àti níbi tí àwọn olè irúnlẹ̀ tí wọ́n sì ń jalè, ṣùgbọ́n ètò ìṣúra jọ fún ara yín lé ọ̀run, níbi tí kòkòrò àti ìpààrà kò lè bà á jẹ́, àti níbi tí àwọn olè kò lè rúnlẹ̀ kí wọn kí ó sì jalè. Nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà, níbẹ̀ lé ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti di ẹni ìgbàlà, a kì í rí wọn ní ẹ̀kọ́ Bíbélì. Wọ́n a sọ wípé nígbà yìí gan lákòókò ẹ̀kọ́ Bíbélì ni àwọn oníbàárà wọn ló máa ń wá. Ǹjẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ó ń to ìṣúra jọ sí ọ̀run àbí ó ń to ìṣúra jọ sí ayé? Àwọn ẹlòmíràn ní ọjọ́ ìsinmi wọn kì í fi àkókò sílẹ̀ fún ìsìn Olúwa, wọn kì í fi àkókò sílẹ̀ láti ṣe ìjìrì ọkàn. Wọ́n a máa sọ wípé bí àwọn kò bá sí ṣọ́ọ̀bù wọn ní ọjọ́ ìsinmi, àwọn ò ní rí owó pa wọlé púpọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé ó ń ṣe àfẹ́rí èyí tó wà lókè àbí ó ń ṣe àfẹ́rí nǹkan tí ó wà nínú ayé? Ó yẹ kí àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́, àwa tí a gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, àwa tí a mọ̀ wípé ìbùkún Ọlọ́run ní máa mú ni là láì fi làálàá pẹ̀lú rẹ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run ni àbò wa, Ọlọ́run ni ìpèsè wa, Ọlọ́run ni ìní wa. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a fi àkókò sílẹ̀ láti máa wá ojú Ọlọ́run, kí a fi àkókò sílẹ̀ láti máa ṣe ìlépa àwọn ohun mímọ́, ohun tí ń bẹ lókè. Yẹ kí a padà sí orin Dáfídì 67:5. Ta ni mo ní lé ọ̀run bí kò ṣe ìwọ? Kò sì sí ohun tí mo fẹ́ lé ayé pẹ̀lú rẹ. Níhìn-ín ni onísàmù ni ó ti ń jẹ́ kí ó yé wa wípé ọ̀run ni ọkàn wà, àti pé gbogbo ìlépa ọkàn òun nínú ayé yìí ó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà kan ni onísàmù yìí, ẹni tí ó kọrin Dáfídì yìí kan náà, ni ọkàn rẹ̀ ń fà sí ohun tí ó wà nínú ayé. Ó rí wípé ó kù díẹ̀ kí òun padà sínú ayé. Bí o bá ń ro èrò nípa ohun ti ayé, ó dájú wípé bí o kò bá ronú pòádà, ìfàsẹ́yìn lè dé bá ọ. Wò ó láti ẹsẹ 2 orin Dáfídì yìí kan náà, 67, láti ẹsẹ 2, ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi ni, ẹsẹ̀ mi fẹ́rẹ̀ yí ẹ̀tàn, ìrìn mi sì fẹ́rẹ̀ yọ́ tán, nítorí tí èmi ṣe ìlara sí àwọn aṣeféfé, nígbà tí mo rí àlàáfíà àwọn ènìyàn búburú. Níhìn-ín ni ẹni yìí ń sọ fún wa wípé bí ó ṣe ti òun ni, nígbà tí òun ṣe ìlara, nígbà tí òun bẹ̀rẹ̀ sí ní òun fẹ́ kẹ́gbẹ́ pẹ̀lú àwọn aláìlọ́lọ́run, òun wo nǹkan tí àwọn ènìyàn búburú nínú ayé, òun wo nǹkan tí wọ́n ní, ẹsẹ̀ òun fẹ́rẹ̀ yọ, ẹsẹ̀ òun fẹ́rẹ̀ yẹ̀, òun fẹ́rẹ̀ di apadà sẹ́yìn. Ẹsẹ̀ 4, nítorí tí kò sí ìrora nínú ikú wọn, agbára wọn sì pọ̀, wọn kò ní ìpín nínú ìyọnu ènìyàn, bẹ́ẹ̀ ni a kò sí wàhálà pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ẹlòmíràn. Nítorí náà ni ìgbéraga ṣe kà wọ́n.
lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi onwo awon ti won wa ninu aye onwo igbega ti aye onwo owo ati duki ati won ni ninu aye onwo awon fadaka awon ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wa awon nkan won yi onwo bi won ti sanra to onwo bi won se ni nkan ti aye to onwo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni ese ohun fere ye nigba ti ohun ro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won tin se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni kan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti n be loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a n ri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun niwon bi a ko ti wo awon ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni e ti won te sile e ti won te sori tabili won ma kera ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa nbo nitori awa ko wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a n ri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsin yi a n wo fifaramo Kristi ati abo re fifaramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti a lo nihin a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi.
ki akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati shinipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a shinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma n yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma n so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa n so ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku kii se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohunkohun ti iba sele si bo ko toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni idewo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokandinlaadorun ori kokanlelaadorun o ni bi koko gaogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je wepe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe
awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke a wo orin David yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin David ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun ye ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni wepe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wepe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wepe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Christi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yeyin pamo ninu pelu Christi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Christi ati isipo pada wa Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Christi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Christi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale li orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomogbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Christi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Christi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Christi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o tile ti fara pamo le orun bi o tile ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Christi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerinla ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi titi di ifarahan Olowa wa Jesu Christi Titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Christi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Christi pelu leyin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo nigba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan
ki se wo pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo na re lai si ese fun igbala ninu johanu kini ori keji ese keji din logbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki ale ni igboya ni waju re ki oju mati ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Kristi ni igba ipada bo Jesu Kristi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olupe omo olorun le awa ise nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati aba fi han awa mo we pe nigbati aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oku si ese o si wa laaye si Olorun se o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ani pekun ninu Jesu Kristi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu Olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni daniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo ni igba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli, ori ikejilelogun, oro luwa si tomiwa wipe, nje, iwo meniyan. Iwo ashe edajo, iwo ashe edajo ilu eleje na, nito oto, iwo jeki umo uwe irira are gugbo, nito rina, iwo wipe, pa ini oluwa olorun wi, ilu ti ota eje sile la arinre, ki akoko re ki ule de, osi shorisha si arare. Ati so ara re di aimo iwo ti di elebi ni ti eje re ti iwo ti ta sile iwo si ti so ara re di aimo ni ti orisa re ti iwo ti se iwo si ti mu ojo re sumo to si iwo si ti de odun re nitori na ni mo se so di egan ti awon keferi ati esin si gbogbo ile awon ti o sumo to si ati awon ti o jina si o yo fi o sesin iwo ti aba oruko re je ti a si ba ninu je pupo iyesi awon omo alade Israeli olukuluku ninu agbara re wa ninu re lati ta eje sile ninu re ni won ko ka baba ati iya si laarin re ni won ti ni awon alejo lara ninu re ni won ti ba alae ni baba ati opo ninu je iwo ti ga won ohun mimo mi o si ti so ojo isimi mi di ailowo ninu re ni awon okunrin ti n se ofofo lati ta eje sile wa ninu re ni won si jeun lori awon oke laarin re ni won ku wa ife ku fe ninu re ni won ti tu ipoko baba won ninu re ni won ti te obirin ti aya sapa kan nitori aimo re logo enikan si ti se ohun irira pelu aya aladugbo re elomiran si ti fi ife kufe ba aya omo re je elomiran ninu re si ti te arabirin re logo omo baba re ninu re ni won ti gba ebun lati ta eje sile iwo ti gba eda ati ele o si ti fi iwora jere lara awon aladugbo re nipa iloni lowo gba o si ti gbagbe mi ni Oluwa Olorun wi kiyesi nitori na mo ti fi owo lu owo po si ere aisooto re ti o ti je ati si eje re ti o ti wa laarin re okan re le gba tabi owo re le le li ojo ti emi o ba o se emi Oluwa ni o ti so emi o si se emi o fun oka saarin awon keferi emi o si tu oka si orilede gbogbo emi o si run eri re kuro lara re a o si so di ailowo ninu ara re loju awon keferi iwo si mo pe emi le Oluwa oro Oluwa si to mi wa wi pe omo eniyan ile Israeli di idaro si mi gbogbo won je ide ati tangaran ati irin ati oje laarin ileru ani won je idaro fadaka nitori na bayi ni Oluwa Olorun wi nitori ti gbogbo yin di idaro kiyesi nitori na emi o po yin jo si arin Jerusalemu gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa kó fàdákà àti idẹ àti irin àti oje àti tán garanjọ sí àárín ìléru láti fi iná sí i kí a lè yọ ọ bẹ́ẹ̀ ni èmi ó kó yín ní ìbínú mi àti ìrunú mi èmi ó sì fi yín síbẹ̀ èmi ó yọ yín nítòótọ́ èmi ó kó yín jọ èmi ó sì fi iná ìbínú mi sí yín lára ẹ ó sì di yíyọ láàrin rẹ bí àti yíyọ fàdákà láàrin ìléru bẹ́ẹ̀ ni a ó yọ yín láàrin rẹ ẹ̀yin ó sì mọ̀ pé èmi Olúwa ni ó ti da ìrunú mi sí yín lórí ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá wípé ọmọ ènìyàn sọ fún ìwọ ní ilẹ̀ tí a kò gbá mọ́ tí a kò sì rọ̀jò sí i lórí lọ́jọ́ ìbínú ìdìtẹ̀ àwọn wòlíì rẹ wà láàrin rẹ̀ bí kìnìún ti ń kíramúramù ti ń ṣọdẹ wọ́n ti jẹ ọkàn-run wọ́n ti kó ohun ìṣúra àti ohun iyebíye wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di opó fún un láàrin rẹ̀ àwọn àlùfáà rẹ̀ ti rú òfin èmi wọ́n sì ti sọ ohun mímọ́ mi di àìlọ́wọ̀ wọn kò fi ìyàtọ̀ sáàrin ohun mímọ́ àti àìlọ́wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò fi ìyàtọ̀ hàn láàrin ohun àìmọ́ àti mímọ́ wọ́n sì ti fi ojú wọn pamọ́ kúrò lé ọjọ́ ìsinmi mi mo sì di ẹ̀mí àìlọ́wọ̀ láàrin wọn. Àwọn ọmọ aládé àárín rẹ̀ dàbí kòókò ti ń ṣọdẹ láti tàjẹ̀ sílẹ̀ láti pa ọkàn run láti jèrè àìṣòótọ́ àti àwọn wòlíì rẹ̀ ti fi ẹfun kùn wọ́n wọ́n ń rí asán wọ́n sì ń fọ àpọ̀ṣẹ ìké sí wọn wípé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí nígbà tí ó ṣe pé Olúwa kò sọ̀rọ̀. Àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà ti lo ìwà ìninilára wọ́n sì já olè wọ́n sì ti bí àwọn tálákà àti aláìní nínú nítòótọ́ wọ́n ti ní àlejò lára láìnídìí èmi sì wá ẹnìkan láàrin wọn tí ìbá tún odi náà mọ tí ìbá dúró níbi tí ó ya náà níwájú mi fún ilẹ̀ náà kí èmi má bàa parun ṣùgbọ́n èmi kò rí ẹnìkan nítorí náà ni mo ṣe da ìbínú mi sí wọn lórí mo ti fi iná ìbínú mi run wọn mo sì ti fi ọ̀nà wọn gbẹ̀san lórí ara wọn ni Olúwa Ọlọ́run wí.
2: Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà Ọlọ́run aláàánú. A dúpẹ́ wípé ẹ mú wa péjọpọ̀ níhìn-ín. adupo ewe pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo we pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo we pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupo we pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbeyin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbeyin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abeyin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo we pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba anbeyin we pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbeyin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbeyin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko se eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupo yopo e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awon iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbese aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fe re motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori we pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba Olorun ati eniyan ja e je we pe o jijakadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin Olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacob si so oroko ebe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun loju koju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu o nisisiyi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan garan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan o be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni an so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini an so nipa ti obirin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mo ti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mo ti wine pe to mo ti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obirin Belieli nitori pe ninu opopolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni e le dahun o si iwe pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan ton ponpe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowo kan latode orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowo kan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare ma ye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wipe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wipe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wipe imi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be olorun we pe won fe ibukun olorun be na ni a ri awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki on ti an so ki o le ye wa daada awo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowo kan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowo kan Kristi isodotun nipa ifowo kan Kristi iketa igbagbo to nfowo kan Kristi igbagbo to nfowo kan Kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni o nfe ifowo kan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo we pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori keje ese ikeje oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti ati ka genesis ori keji ese ikeje nisisi anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o nso nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eni a fi so fun wa ninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikeji le logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasa leyi nigbati aba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun wa pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni we pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igi kigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni alfa tu ti gbongbo loruko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati damuso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é nítorí ààrẹ mú wọn wọn sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì á ní òdègbò ṣe, àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òun ni olùdáǹdè, òun ni olùtùnú, òun ni abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò. Yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orí ìkọkànléní àádọ́ta, láti ẹsẹ̀ karùn-ún ó ní kíyèsí. Nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtí.

àti tun sinu mi Olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi o wa so we pe ni ese ikeje la mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo we pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yin bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo we pe ki o wo ese wa nu ki o wo wa le awe mo o ti se ileri we pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin ton ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri iso dotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je Pharisee adani loro elesin sugbon o di ajinrere o di alaanu o di onife o n paapa nigbati o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele o je apanilekun jaye sugbon o yi pada o n wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada mo ni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di ojulowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele a so di olusin Olorun bi o se je elesin la so tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju Olorun eyi je wepe gbogbo eyi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je obaye re tele ki a so fun Olowa wepe a n fe yi pada a n fe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yi ara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pe

0: nítorí ìfọwọ́kàn Jésù ló mú ìsọdọ̀tun wá sínú ayé wa. Ìfọwọ́kàn rẹ̀ ni ó sọ ni dọ̀tun, tí ó sì mú kí aláran kan kí ó di onífẹ̀ẹ́, kí aláìmọ́ kí ó di oníwà mímọ́, kí òṣónú kí ó di ọlọ́yàyà, àti kí ẹrú èṣù, ẹrú tábà, ẹrú ọtí kí ó di òmìnira. Ìwọ tí ó ti jẹ́ olófòfó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó di ẹni tí ó lè kó ara rẹ̀ ní ìjánu. Ìwọ tí ó sì jẹ́ apànìyàn máyọ̀dà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó di oníwà tútù, onígbàgbọ́ àtúnbí. Àwọn tí ó sì jẹ́ òpòrọ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ìbó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, yóò di olódodo àti oníwà tútù bí àdàbà. Mo gbàgbọ́ wípé Jésù ṣetán láti yí wa padà. Mo ní Jésù ṣetán láti yí wa padà. Ṣùgbọ́n ohun kan ni Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa. Èyí ni ó mú wa lọ sí kókó kẹta, ìgbàgbọ́ tó ń fọwọ́ kan Jésù. Ìpinnu tèmi ní àṣálẹ̀ yìí ni wípé n ó fọwọ́ kan Jésù. Ṣé èyí náà ni ìpinnu rẹ? Nítorí wípé bí o bá tọ Ọlọ́run wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, tí o bá sì sọ wípé o fọwọ́ kan Jésù pẹ̀lú ìgbàgbọ́, ohun gbogbo ní ṣíṣe ní ìgbésí ayé rẹ. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Bí a ó ṣe gbàdúrà láìpẹ́, Jésù ń bi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé ṣé a ó fọwọ́ kan orísun ìbùkún, a ó fọwọ́ kan olùgbàlà, a ó fọwọ́ kan ẹni tí sọ ní ìdọ̀tun, ṣé a ó fọwọ́ kan olùwòsàn tí mú gbogbo àìsàn kúrò ní ìgbésí ayé ẹni. Ó ní bí o bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, a ò ní ta ọ̀nà bí o ti wọ̀n kí o rí. Àwọn ìbéèrè rẹ a ó sì ṣe fún ọ lórúkọ Jésù. Nínú Máàkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, Máàkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, Jésù sì wí fún un pé bí ìwọ bá lè gbàgbọ́, ohun gbogbo ni ṣíṣe fún ẹni tí ó bá gbàgbọ́. Ní àṣálẹ̀ yìí, bí a ti ń tọ Ọlọ́run wá, bí a ó ti máa gbàdúrà, Jésù rán wa létí wípé bí a bá lè gbàgbọ́, ohun gbogbo ni ṣíṣe fún ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́. Láti ní ìgbàlà sá gbàgbọ́, láti ní ìwòsàn sá gbàgbọ́, kí a lè yí ìgbésí ayé rẹ padà sá gbàgbọ́. Ó dájú wípé bí o bá wá tí o sì gba Ọlọ́run gbọ́, ìyípadà ńlá yóò ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ lórúkọ Jésù. Nínú Máàtù orí kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n, Máàtù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n, ó ní nígbàtí ó sì wọ ilé, àwọn afọ́jú náà tọ̀ ọ́ wá. Jésù bi wọ́n pé ẹ̀yin gbàgbọ́ pé mo lè ṣe èyí? Èyí jẹ́ pé ṣé o gbàgbọ́ wípé agbára ìsọdọ̀tun, agbára tí yí ni padà, ṣé o gbàgbọ́ wípé o lè wo àfọ́júsàn? Ó ní ẹ̀yin ha gbàgbọ́ pé mo lè ṣe èyí? Wọ́n wí fún un pé ìwọ lè ṣe, Olúwa. Nígbà náà ni o fi ọwọ́ bà wọ́n lé ojú, o wí pé kí o rí fún yín gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ yín. Láṣálẹ̀ yìí, Jésù ń sọ ọ̀rọ̀ kan náà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, yóò rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Bí o bá gbàgbọ́ wípé yóò gbà ọ́ là, yóò yí ọ padà, yóò sọ ayé rẹ dọ̀tun, ó ní gẹ́gẹ́ bí o ti gbàgbọ́ ni, ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí ní ìgbésí ayé rẹ. Bí o bá gbàgbọ́ wípé àrùn kò gbóògùn tó wà ní ìgbésí ayé rẹ, wípé a ó mú wọn kúrò, láṣálẹ̀ yìí pé bó o fọ́jú ó ríran, bó o yarọ ó dìde. Bí o ní àrùn mìíràn ní àgọ́ ara rẹ, wípé a ó wọ ọ sàn, ó ní bí o bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ó ní kí o rí fún ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ rẹ. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn, a rí ní ẹsẹ̀ 30 wípé ojú wọn sì là, ojú wọn sì là, ojú ìwọ náà yóò là. Agbára Ọlọ́run yóò wọ ní ìgbésí ayé rẹ, a ó mú ọ lára dá. Ọlọ́run yóò ṣe iṣẹ́ àṣepé ní ayé rẹ lórúkọ Jésù. Nínú Máàkù orí kẹfà ẹsẹ̀ 65, èyí ni ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn nínú orí yìí. Ó ní níbikíbi tí ó bá sì gbé wọ̀, ní ìletò gbogbo, àti ní ìlú ńlá, àti ní àrọ́kọ, won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lanu loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi o ni ki a ma se beru o ni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun o ni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun o ni owo ti o ti fi kan agberin ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo o ni ki o koko we ninu eje Jesu o ni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo tori wipe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode o ni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye o pada ki a so aye o dire akoko to fun enikokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wipe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wipe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wipe o fe yi pada tooto wipe o fe ise anu Olorun wipe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbesi aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wipe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbesi aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi a ba gbadura pelu igbagbo.
1: O ni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi gbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o somo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun somo gege bi ewo to wo sorun ti somo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o nu omije gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o ke pe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko ke pe ki o gba ola ki o dari ti o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to oni leyin na bi o ba se alai ni ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o se ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo ese re mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun Olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo esere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun o ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wo pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nowo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti dariji ni ti mo ese koro ti gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si we pe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a nbebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironupo ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wi pe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atokewa e je ki o wonu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisinsin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa ami nisinsin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe so gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wi pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu eni kan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Pota ni bi a ti gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara Olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara Olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi Olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi Olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi Olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi Olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihin ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le se ri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin Olorun logo nitori wipe Olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbese aye re fi owo le ara re ni bi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi ati ngbadura ranti wo pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loroko jesu bi o si tin ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma pa tewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki agbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu arodide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mo koro awon eri won yi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wi pe e o se fun eni kokan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ka bo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wi pe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wi pe owo agbara atoke wa ke fi kan eni kokan won loruko Jesu nihi ni a mo wi pe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wi pe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti irin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o poora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wi pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigba ti a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won oriran nitori wi pe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin mo gbadura wi pe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkun ti ibaje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo gbadura wi pe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re idi ti ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wi pe lese kese nisisi yi eti ti o di ela ni oruko Jesu aho ti ade ti ko le soro egba itusile ke se bere si ni soro loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara olorun ki o ba le o nisisiyi ninu isan ninu ikoro ara re ninu igungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisiyi dide ki orin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won e to saka kiri e to fa pamọ ni bikibi e ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo iseso lagbara mo e kuro loruko Jesu awon igun idile awon igun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisiyi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi a ba tin kepe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere we pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yela adaroko won ni kokan abi e odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu foni kaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wi pe ohun ti o wo si o lara tele tele wi pe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wi pe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wi pe

ore ofe nitori wipe won ma nlo dogba dogba won ma nlo lese egbeji ni ibikan na ni anu olorun ati ore ofe olorun oni o je oloro le anu o je oloro le anu e le ofi ma nle se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon awon elomiran nitori pe o je oloro ninu ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wi pe ife ti angeli ni iba se wi pe ife ti eran ara iba se wi pe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wi pe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be oni o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu olorun wi pe anu olorun lo fun ani idariji anu olorun lo fun ani igbala anu olorun lo fi ore ofe olorun lo fi fun wa anu olorun lo ko oruko wa si iwe iye lorun anu olorun lo so ota olorun di omo olorun anu olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti aso mo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o n reti we pe nigbati o ba je eni to ni iwontunwonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re we pe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori we pe a je olododo igbala ki wa nitori we pe a je omoluabi o ni nigbati awa je elese Kristi ku fun wa nigbati awa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wi pe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wi pe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe laraaro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago to ma npe won jo to ma nka bibeli to ma gbadura won ro wipe nitori adura agbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a ma nso wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni ma dara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a nso fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma nso wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma nlo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun.

tirẹ aimo na ibukun olohun ni a ko se ni ibukun ṣugbọn o so fun a wi pe ni esan iketa o ni lati igba na ti a ti ri ona ibukun yi o ni onkohun ti o se ni yo ma se dede o wa so fun a ni esan ikerin o ni awon eniyan buburu ko ri be o awon wonyi ni won dabi iyanbo ti afefe nfe lo afefe aisan o n gba won kaakiri afefe ase iri o n gba won kaakiri won dabi iyanbo bi afefe wahala bi o ba ti fe die nitori pe a ko gbin won awon ti a gbin ijileja ojo le ro iku omi le de awon ti a gbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada bi iji ti le wu ki o ja to bi iponju ti le po to ni arowo to won ni agbegbe won awon ti a gbin lati owo olorun a ki si won ni ko pada won a ma tinu ibuku kan lo si inu omiran ni ewe won ki re afefe ki fe ewe won danu iku ki gba omo won lowo won ati ese ki ba ti won je sugbon awon ti won je lese sibe ti bibeli pe ni awon eniyan buburu ni ti won o ri be o oni won adabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori awon eniyan buburu ki yo dide duro ni idajo be li awon elese ki yo le duro le awujo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo bi o ba je olododo ni toto ti ki se pe oju saju ti oluso agutan ile isin wa ni an se ti ki se we pe agabagebe ki a je eni rere ni igboro ki a je onikupani ninu ile ti ki ba se be oni nitori oluwa mo ona awon olododo bi olododo ba tin gbadura bo ileri ti a se fun ni jacobo ori karun jacobo ori karun mo nka ni ese ikerin din ni ogun oni ejewo ese yin fun ara yin eyin so fun a wi pe bi o ba ti se iyawo re bi o ba dele ejewo ese yin fun ara yin jo iyawo ma binu mo se bayi bi o ba ti se oko re eyin so fun nipa atunse ki o so fun oko re wi pe o se olanu wi pe o se bayi tabi o se won ni ile ise re ile ibi ise re ki o se atunse ki o ba awon ti o n baja ki o ba won laja ejewo ese yin fun ara yin esin ma gbadura fun ara yin ki a le mu yin larada ise ti adura olododo n se li agbara pupo ise ti adura olododo n se li agbara pupo adura olododo on lo je ki opin pupa ki o pin si meji ni waju Mose adura olododo on lo je ki mana ki o ma so kale ni ojojumo fun awon mo Israeli ni ogoji odun adura olododo on lo je ki ejo tabi awon paramole tabi gbogbo won lo ti o wa ninu aginju ki o ma le se awon omo Israeli ni ohunkohun ni jamba kankan adura olododo olo je ki Elijah ki o le so wipe Ahabu gege bi oro mi ki o si ojo ni iwon odun meta wonyi ise ti adura olododo nse li agbara pupo bi o ba je ki olorun ki o mo ona re gege bi olododo ti a fi eje Jesu Christi we o lati so di olododo o so wipe adura olododo o ni agbara pupo Job ori ikokanla

ni won fi le je ti wa nipase eje Kristi yi ni atin dariji ni ti asin so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni an so fun awe pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodotun pipe isodimimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyi pada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso we pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun we pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti ati ba Jesu pade bi awa ti ati ni idariji oni bi awa ti ati ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu eyi ti a n pe ni ese abinibi tabi ajogunba o daje we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo n so fun a wi pe asowa di mimo o n we wanu kuro ninu ese gbogbo bi abawo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori ige agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori we pe won ko mo ti won nse sugbon o ye ki a tun ranti we pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori ketadinlogun Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo ti nso we pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi a ba ti nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo eyi ni o mu wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa daradara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo yi nso fun wa wi pe awa paapaa a ni ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati inu ladofo o je wi pe awa paapaa a ni fi ara wa robo a ni kan ara mo agbelebo a ni jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo iketa Kristiani ni lati gbe agbelebo.

Omìnira ológo nípasẹ̀ Kristi kì í ṣe òmìnira lásán, òmìnira ológo, òmìnira pátápátá, òmìnira tó pé nípa Kristi nìkan ṣoṣo. Ọjọ́ kẹta àti ọjọ́ kẹfà ní oṣù keje, ìpéjọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti gbogbo àwọn onígbàgbọ́ yóò wáyé. Ẹ̀ńtà sọ̀dọ̀ tún nípasẹ̀ àwòrán rẹ̀ fún iṣẹ́ agbára ńlá. Ọjọ́ Sátidé ọjọ́ kẹrin ní òtòpó láti aago mẹ́jọ àárọ̀, gbígbé agbára wa àwọn ọ̀dọ́. A ò lè dá dúró, a ò lè rẹ nílẹ̀, o ní láti làlùyọ̀ torí pé Ọlọ́run nínú rẹ. Ìránṣẹ́ kan, àṣẹ kan, Ọlọ́run kan, ẹni tí agbára rẹ̀ kò dínkù, ẹni tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò lè padà láìṣe, ìgbàgbọ́ rẹ̀ kò sì mì. Benue, June àti July 2026 àti múra tán, àwọn èèyàn ń dúró, ṣé wà wà níbẹ̀? Wá kò sì gba ìsọdọ̀tun. Àwa ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run, Ọlọ́run sì ń wí pé, mo ní àṣẹ kan fún ọ, mo ní iṣẹ́ kan fún ọ, mo ní iṣẹ́ kan fún ọ níhìn-ín. Ó sì fẹ́ ká gbàdúrà, ká yọ̀ǹda ayé wa fún Ọlọ́run, kí ìpè Ọlọ́run tó bá ti wá tọ̀ wá wá. Tó bá ràn wá lọ, á ràn wá lọ síbi tó bá ràn wá. A ó sì ṣe iṣẹ́ náà tó fẹ́ ká ṣe. A ó wà sí fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, a ó sì mọ wá sínú ìjọba Ọlọ́run. Kí ni torí? Tó bá kó gbogbo ìgbà ló ń wà lórí ẹ̀rọ ayélujára, tó ń wá gbogbo oríṣiríṣi nǹkan, njó tiẹ̀ gbà pé níjà tí ó jẹ́ jáde wá. Ẹ̀rọ ayélujára njó tiẹ̀ ti pa. Gbogbo àwọn tá a fi ń ní àsopọ̀ pẹ̀lú ayélujára tí ó tiẹ̀ ti pa. Ṣó ọkàn rẹ, ó sopọ̀ mi lé ní jáde kúrò nílé rẹ̀, jáde kúrò ní ipò tó wà. Kò sì rí àwọn èèyàn tí wọ́n ń jáde káàkiri láì ní èrèdí kan, àwọn èèyàn tó ń kú, àwọn èèyàn tó ń ṣègbé. Má ṣe yára rẹ kó lọ́dọ̀ àwọn èèyàn, nítorí pé o ní àsopọ̀ pẹ̀lú nǹkan kan tó wà lọ́wọ́ rẹ. Jésù Kristì ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àánú ṣe é, nítorí pé àárẹ̀ mú wọn. Wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àgùntàn tí kò ní olùṣọ́, a ní láti lóye ohun tí Bíbélì sọ fún wa pé àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan wà tí wọn ò ní àgùntàn. Wọ́n pe àwọn olùṣọ́ àgùntàn, a yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn. Wọ́n ń dáhùn àpèlé olùṣọ́ àgùntàn, ṣùgbọ́n wọn ò ní àgùntàn kankan. Wọ́n kàn ń ṣe làálàá tàbí wọ́n ń sùn. Wọn ò tiẹ̀ ṣe ohunkóhun, wọn ò ní ọkàn kankan tí wọ́n ti jèrè sínú ìjọba Ọlọ́run. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn wà bẹ́ẹ̀, wọ́n lè jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn lórí àgùntàn èyí tí àwọn ẹlòmíràn ti jèrè fún Olúwa. Wọ́n kàn pa wọ́n mọ́ níbẹ̀, wọ́n sì ń tọ́jú wọn. Ó dàbí pé tó o bá wo àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, a ti pè wọ́n. A pè wọ́n ní àwọn àpọ́sẹ́lẹ̀ méjìlá. Òye yí ọ pé Jésù Kristì ó ní ọgọ́fà àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Èyí tó wà nù yàrá ní yàrá òkè, Pétérù wá dìde dúró gẹ́gẹ́ bí adarí. Ó lè jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn, ó lè jẹ́ alábòjútó lórí gbogbo àwọn ọgọ́fà yìí ní ọjọ́ Pentecosti. Tí kò bá ní ọkàn mìíràn, yóò kàn jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn láìsí àgùntàn. Kò sí ẹnì kankan tó tọ Olúwa wá tó dàtún bí nípasẹ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n òye yé wa pé Pétérù nígbà tó dìde láti wàásù tó sì kéde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹgbẹ̀ẹ́dógún ọkàn ó wá sínú ìjọba Ọlọ́run. Ohun tó Olúwa ń sọ nìyí. Ó ń wá àwọn òṣìṣẹ́, ó ń wá àwọn adarí, ó ń wá àwọn oníwàásù, ó ń wá àwọn ajínrere tí ó lọ sí pápá oko láti lọ wàásù èrè ìjọba Ọlọ́run. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn kan wà tí wọn ò ní àgùntàn rárá. Ezekiel orí kẹta ní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ọmọ ènìyàn, mo ti fi ìwọ ṣe olùṣọ́ fún ilé Ísírẹ́lì. Ilé tá a sọ níhìn-ín ó túmọ̀ sí lórí orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì. Nígbà tí Olúwa wu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn
o n wo opopolopo awon eyan won yi laarin ibi ta awon mo eyin re wa o n wo awon eniyan ti won ti gbagbo ngba to si ri opopolopo eniyan yi ni ode o tumo si pe opopolopo awon eyan ni orilede ti won o ti si ninu ijo o saanu fun won to ba je pe o kan je omo egbe akorin ninu ijo to jade lo lati lo ba won kan to wa nita lati lo kikun o de ni igbala to je pe gbo to nse ni pe wa do de wa lati ni asopo pelu awon eniyan o kan korin lasan oluwa ko mo rire eleyi a o ri eleyi ninu majemu tuntun to ba je pe o kan wi pe asona ni menu ijo o si fo kan awon eyan lode o lo ba won nita lohun a o ri eleenu majemu tuntun o mo filipi en ta yan lati mo pin unje stefanu ta yan lati mo pin unje ninu ise awon apostle o ji awon eyan ti won ni edun okan fun awon elese to wa lode lohun won jade lo ba awon elese won yi filipi sokale si ilu samaria o si waasu jesu fun won nibe opopolopo lo si gba iwosan ada won de emi emi jade lara awon eniyan won ronu ku ada a se iribo mi fun won nipa aba jade ise ranse filipi yi ni samaria ki se ise ranse ko kan mo pin akara nikan ko mo pin onje ko so pe ise ni mi eleyi na ti to nkan ti ma se leleyi o ti fun ani ise lati jade lo edun okan re fun awon eyan ti won se gbe a se ni lati ni edun okan kan na mo nkorin emi o le fun mi le kilo fun awon elese mo je aso na mi le kilo fun awon elese mo je en to fi gba ko mi se ninu ijo adugbo mi o le kilo fun awon elese o jere okan o ni edun okan kristi o ni okan kristi ati itara kristi ti o fe ki awon elese ki won de ni igbala ngba ti mo so fun eyan buru pe ke ko ni iwo ku ti iwo ko si kilo fun eyan buru lati o kilo fun eyan buru na lati kuro na na buru re lati gba emi re la eyan buru na yo ku ninu ese re sugbon eje re ni emi o bere ni owo re bayi ba ti wa nu ijo omo ijo ti o ba pada seyin awon omo ijo ti won ba lo darapo ma won egbe okunkun ti won wa di egbe omo egbe emule to ba dan pe won fi egbe okunkun sise awon omo ijo ti won bere sin lo jale o si mo won o si ri won won si je awon ara awon egbe die tejo wa o so pe isejo ni wa e ka se ti wa leleyi ori okunrin to pada seyin ori obirin to pada seyin o kan fi le be nitori pe a ni ise to ni e kan se yi baba se nkan kan ni pe leyi baba pe nija ta ba so fun pe o ti pa o je pada seyin ti o ba sise mo a si ni lo opopolopo osise ni a ni lo opopolopo ise ni ibi ta ti lo opopolopo ise ni lode lohun mo gbadura oluwa yo ran wa lowo lati wa nu idanloju oluso agutan to to ni oruko jesu e je ki a dide duro ka se ifarenji wa fun oluwa awon to tuka kire si bi ogbo won wa su oro na eyan are je ka dide lati gbadura iwasu na ti to wa wa latodo baba nu oluwa o si han gbangba oluwa ti pe wa gege bi iranse re lati wasu irere e je ka beere owo lo kuluwa ko ran wa lowo ko se okan wa ko se oju wa si ipe layi e je ki a gbadura ka ne kanu jesu kristi ni okan wa jesu kristi ngba tori opopolopo eniyan anu se loni a fe gbadura ko oluwa yo ran wa lowo yo fu ana ni iru okan kan na a o le dabi jesu kristi e je ki a gbadura itara oluwa agbara oluwa ore ofe oluwa yo wa lori aye wa lati jade lojojumo lati lo si gbogbo ni gbogbo agbaye lati lo wa su oro olorun agba wa la ka le gba won elomiran la a gbodo gbe ero aye lu jara tabo nta nse
lati wa gba ogbo akoko wa kan lai lere awon miran nu won ani ba se le pe won a le wa so fun won nipa riran oro olohun si won ki won fi ayon fun oluwa awon to wa so fun awa bi won o ba wa so fun awa ni ba la se le deni igbala ope ni fo olohun pa ni igbala loni agbodo jade lo agbodo ni ikanu fun awon eyan oluwa npe wa loni gege bi oluso agutan lati jade lo la lo wa su gbadura fun itara gbadura fun ori ofe olorun gbadura fun ikanu ka le se ohun gbogbo ye ka se ninu ijobo olorun gege bi awon apostle akoko ni oruko jesu ni agbadura amen ninu luke 19:10 jesu christ wi pe nitori omo eniyan wa lati wa won tonu kere ati lati gba won la eleyi ni ta ko lati odoba nu oluwa won lo ka kere won wa soro na awa na agbodo tele ipase won agbodo se un kan na opolopo awon eyan lo wa de ijo nitori na lati jade lo ka lo wa su fun won ninu ijo e lori ketese kerinla opolopo ni afonifoji ipinu nitori ojo oluwa sumo tosi ni afonifoji ipinu alati dide ka jade lo ka lo wa su oro na to le anilo agbara na anilo lati ni edun kan fun to nse gbe awon to wa lode lohun eje ka lo agbodo duro agbodo wa ni oju kan na agbodo je konko di wa lowo ko gbodo so nko gbodo di wa lowo agbodo ja lo wa su oro na in to luwa ti pe wa lati se ni leyi a si gbodo se ka se pelu okan pipe pelu gbogbo nigbagbo ni oruko Jesu ni agbadura ami kari aye gege bi omo eniyan oluwa ti fa se oluso o ti fa se oluso ka jade lo ka lo si ode ijo ka lo wa so oro olohun fun awon eniyan opolopo agutan lo wa lode ijo gege bi akorin gege bi oluso agutan gege bi oisa omode gege bi osise ni ijo awon odo gege bi adaida ko ojule akorin asona ojuse wa ki se nu ijo nikan agbodo jade lo ka lo si gbo awon ilu ati ileto gbogbo awon adugbo ka lo wa su fun awon elese ni gbogbo agbaye se mo le gbo ami pe o se so fun oluwa pe wa gboran so fun oluwa pe wa gboran so fun oluwa pe wa mu ase nla ise agbodo se ni oruko jesu ni agbadura a o gboran si ase nla yi isoje kari aye o ti wa kaakire ta o se ni Abuja ni Gboko ni Benue ati ni Otupo ni Benue gbogbo ni Nigeria na ni a je ka se ngbo ta le se kaakire gbogbo agbaye lati kede ase nla yi a o gbodo fi e ka kankan sile lai je pe apolongo ipade osu kefa yi lati mu opolopo awon eyan wa lati wa mo Oluwa se mo le gbo ami nla a o gboran se mo le gbo ami nla eje ki a gbadu baba anu Oluwa en ti Olorun ti nlo lona akanse pe ore ofe Olorun agbara ati fami royan la toke wa yo wa sori won eje ka gbadu afun won Oluwa ti nlo won opolopo ore ofe si opolopo agbara Olorun si ifami royan ati agbara mi Olorun yo wa sori won la toke wa loruko Jesu mo gbadu pe Oluwa ti dawon adura wa gbogbo agbaye eje ke nju ami nla eje ka pari adura na papo Olorun to da dupe lowo yin Olorun alagbe afogo fun rekon fun ase nla yi ite ti pe wa si awon apostle akoko se won ti lo si bi won ti lo si mi pelu Oluwa awa na pelu ariko abanu Oluwa won lo si bi gbo won wa soro na kaakiri Oluwa gbadura gbogbo alapapo a o tele apere loruko Jesu agbadura fun jiseke ti osu kefa ati osu keje looto owo yin yo wa la baba nu Oluwa ifamori ati agbara latoke wa yo san sinu aye won ni oruko Jesu opolopo ise iyanu ati sami yo si wa adupe lowo yin baba tori pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu ni agbadura ami kari aye ki se wi gba awon olubanisoro lo ni loni ebun oluko ṣugbọn en to je en to yi awon eyan kari gbogbo agbaye o ndo si ogbo o nwa so na ohun ti ko ko wopo iwasu na si rorun o si han gbangba iwasu na o jinle
o si o yo yi awon oju tutun daadaa oro ti a so nipa won ni ibere kokwe nipa ti en to so npa ajo di pala pe won je oni waasu ti won waasu oro olohun daadaa ti won iwaasu won si yi ni iwaasu won pe ninja pelu opolopo awon ese iwoyi mo won fun awon olugbo won ni okan ti uto lati gbo oro na o to akoko won ki se en to kan ri bibeli koja won wa su bibeli ni ese di ese ori di ori won fi han wa ohun to wa nibe nigbati iwe mo se nso nipa won nkan kan awon nkan la mo sele nipa se won en to ni ipile se eko osiro abajade nla wa iwasu won si onye ni iwo na le ri ise asepe won ori ina ninu e pelu ina na wa nibe nitori pe eleki se enti enikan se agbara olorun ni en to n gbe nu aye ninu ta wa ni o ti gbe o ti ju 100 odun lo ti won ti wa nu aye ti won ti n sise iranse en to je en to ne kaanu en to si je alagbara nu oluwa won ka kiri gbogbo agba laaye won re koja gbogbo mo jinle ati awon ohun gbogbo ti a mo iwaso ta fe gbo yi won ti fi emi kan na se akosile re si beli re si okan re paya ko si se emi re tori pe oluko o fe bere si ni ko wa nisinsiyi inu aye to kun fun orisirisi ohun enikan wa to le je ki oro olorun ko ko ye wa ye keke pelu agbara jowo ba mi ke alakoso ijo deeper life kakiri alakoso isoje kari aye ba mi ki won kaabo oluso agutan pastor wf kumuyi ke lu aki obukun fun yin oluwa ko fi agbara re sinu aye yin nipase oro re ni oruko jesu Baba dupe lowo yi fun mumu awa papo fun ohun rere yi lati fi ara yin han nu aye wa nipase oro yin oro na ti ko le kuna oro na ta mi si sinu okokokan ati aye kokan an gbadura pe oro yin yo se anfani la fun olukuluku ni asale oni ni oruko Jesu ebukun fun awon omo yin niyin ebukun fun awon okunrin ati omobirin yin kaakiri gbogbo agba laaye gege be ati n gba oro na ni otun lati ori ite olorun wa adupe lowo yin baba fun idahun si adura wa ni oruko Jesu ni agba adura an tesi waju pelu eko wa inu iwe exodus asi wa sinu iwe exodus ori ikejila mo fe ka ese ketala nibe exodus ori ikejila ese ketala eje na ni yo si se ami fun yin fun ami lara ile ti eyin gbe wa Nigba ti emi ba ri eje na emi yo re yin koja iyonu na idajo na ijiya na fun ese ki yo wa sori yin lati run yin nigba ti mo ba kolu ile Egypti ati n wo bi olon se n ba ni lo pelu awon mo israeli pelu awon eyan egypti bakanero o lo da olukuluku o ni aseda olukuluku yale lese ni o eniyan mo ni o olon lo da ojo wa asiwa labe ola nla agbara isakoso re awon miran o han gbangba si ola nlo olorun yi won le ire awon mi je afoju si ola nla olorun yi sibe
Olorun o si je alagba sibe o si je aseda adeda sibe olukuluku eniyan lo si wa be ola nla agbara ati idari ati jije oluwa gbogbo eda eniyan tori e ni o nba olukuluku wa lo ko si si enikeni to le yara re nipa ti o le so pe emi o ni nkan kan se pelu olorun o olorun na o si ni nkan kan se pelu mi yo kan dabi awon ara Egypt to wi pe awo o ni nkan kan se pelu olorun olorun na ko si ni nkan kan se pelu wa sibe o ni gbogbo lati se pelu gbogbo eda lokunrin ati lobirin to da elese tabi eniyan mimo lori ile aye niyin owo si ni olorun iwa mimo ati olorun ododo o korira ise o si wa wi pe okan ti o ba se kiku ni yo ku sibe o la ona bayo pe gege bi ati to wa ta se to ona ati enu bode to ti gbe kale wa a o le sa sala bo ku lowo idajo iku elesi ni ohun to se koko to se pataki ta nwo ni asale oni bi a ti nwo iwe Exodus ori ikejila akori ti a ngbe yewo lape ni bi bo lowo iku nipase igbagbo inu eje ire koja olorun so pe ire koja tori nto olorun so na oro ni pe ti mo ba ri eje na eje aropo omo re eje odu agutan ti o ku to wa gege bi aropo omo Israeli ninu ile nbi ti won wa labe abo eje na ti mo ba ri eje na eje aropo odu agutan na emi yo re yin koja to ba si re awon le won ni koja ti gba awon eto ngbe nu le na o tumo si ko won ti re idajo iku koja ni yi won ti re idajo iku koja tori pe won gbagbo Mose kede fun won gbagba pe eleyi ni ti Olorun ti so pe won o se won si gba eleyi na gbo won si won gbe igbese lori n to so fun won nipase igbagbo won gbagbo ninu eje ri koja na to gba won to dabobo won to pa won mo kuro ninu iku idajo iku bi bo lowo iku nipase igbagbo ninu eje ri koja ni akori ta nwo a fe wo labe koko meta koko akoko sise ajo ri koja lai si iwukara koko keji igboran si awon ilana olorun koko keta itujade ijiya leyin oreyin koko akoko sise ajo ri koja lai si iwukara inu iwe Exodus ori ikejila a fe ka ese kerinla ojo oni ni yo si ma se ojo iranti fun yin eyin yo si ma se ni ajo fun oluwa ni iran iran yin e o si ma se ni ajo nipa ilana lai lai ni won igba te ba wa laye mo se ese ike edogun o wi pe ojo meje ni o fi ma je akara alaiwu ni ojo kini gan ni e o pale iwu karamo kuro ni ile yin nitori eni ti o ba je akara wiwu lati ojo kini lo titi o fi de ojo keje okan na ni a o ki kuro ninu Israeli o han gbangba ni Oluwa je ko han gbangba pe ninu ile won ninu ibugbe won won na ri bayi ninu okan won
won gbodo mu iwu karako ati ngbogbo iti o farajo tabi ti iwu karajo o fe ki won o se ire koja na lai si iwu kara koko kini yi a fe wo labe isori meta isori akoko mi mu iwu karako ninu ile yin wa mu iwu karako ninu ile yin koko keji mi mu iwu kara atijo ko ninu okan re isori keta oni sise idina fun aba iwu kara ninu ile re bi ko ba gbodo si bi ko ba gbodo si ninu ile wa ko gbodo si ninu okan wa pelu isori akoko labe koko kini oni mumu okara ko ninu awon ile re o han gbangba ninu iwe exodu orike dogun ninu iwe exodu orike jilese ke dogun o so fun a pe ojo meje o so pe ojo meje lo nbe ninu ose a ma nka ojo nu ose ati ose nu osu ati osu nu odun meje o je ami pipe o je ami pipe ami to so nipa pipe o se so pe ni ojo meje Exodus 12:15 ojo meje ni o fi mo je akara laiwu ojo kini gan ni o pale iwu kara mo gbogbo to ba je iwu kara e o pale mo kuro ninu ile yin nitori erin ti o ba je akara wiwu lati ojo kini lo titi o fi di ojo keje okan na ni a o ke kuro ninu Israeli wese ketadini ogun Exodus 12:17 e o si kiesi ajo aiwu kara nitori ni ojo na gan ni mo mu ogun yin jade kuro ni ile Egypt nitori na nitori pe mo mu ijade nitori pe ele ni majemu mi pelu yin nitori idi eyi nitori na ni ki e ma kiesi ojo na ni iyan iran yin nipa ilana lai o tun wa so fun wa ni ese kokandini ogun 19 ni ojo meje ni ki e ma se ki a ma se ri iwu kara ninu ile yin nitori eni ti o ba je nitori eni giga tabe ni kekere nitori eni to ba ti sumo Olorun ti

han gbangba ani lati mu iwukara kuro nu ile wa ninu ile wa agbodo mu kuro ile wa to je pe baba ati iya tabi oko ati aya ati awon omo nipa ti emi agbodo mu gbogbo iwukara kuro nu ile wa ohun ti ki ba se ti olorun iti ki se ti oro olorun agbodo mu kuro gege bi eko iki gege bi egbe emule gege bi ogun abenu gongo gege bi gbigbekele awon iborisa gbogbo epata la gbodo mu kuro ninu ile wa ninu we Deuteronomy ori ikerin din ni ogun Deuteronomy ori ikerin din ni ogun 16 afeka ese iketa nibe ewo ko gbodo ji akara wiwu pelu re ojo meje ni ewo fi ji akara laiwu pelu re ani onje iponju nitori pe ko ni iwukara nitori pe gbogbo nte ti mo nlo tele ko ni ninu gbogbo nte ti mo ngbadun tele ko si nibe onje iponju nitori pe iwo ti le Egypt jade wa ni kanju kanju ki iwo ki o le ma ranti ojo ti iwo ti ile Egypt jade wa ni ojo aye re gbogbo ni ojo aye re gbogbo eleyi ni nti agbodo ma ranti pe o gbodo ya re soto fun olorun eleyi ni ta gbodo ma ranti en to je akanda eda eniyan oto o gbodo ya re soto fun oluwa ni gbogbo ojo aye re mo gbagbe ojo meje ni wa fi se ojo to pe gbogbo ojo aye re o gbodo ya re kuro inu ohun gbogbo ti olorun ti ko pe ko to ko dara o gbodo mo ko nu ile re o si gbodo mo ko nu ibugbe re isori keje labe koko kini mimi iwukara ti jo ko ninu okan re koriti kini ore karun ni ese kefa nu okan re mu iwukara kuro ise fefe Korinti kini ori karun ese kefa ise fefe yi ko dara eyin ko mo pe iwukara die ni mu gbogbo iye fun di wiwu ise fefe yi ko dara awon eyan Olorun ni Korinti nigbati won di atunbi ni bere pepe enikeyin to ba wa nu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiesi ohun gbogbo si di titun nigbati won koko to Oluwa wa won gbegbe si aye oyaya gbesi aye ododo to to agbere koja lo panshaga koja lo imutipara koja lo iborisa koja lo o le jija ohun ko ohun to nje ile ko sinu aye won mo gege bi won ti wa wa nu ijobo Olorun nisinsin fun opopolopo odun won ti wa bile to bege awon nkan ti won nimo lara fun tele won o nimo lara fun mo awon wa bi awon wa buruku ti won nimo lara fun tele bi an ba ri enikeni ta pe ni kristeni to wa ti o to iwa buburu yo ya won lenu yo da ohun gbogbo ru nipa aye won pe ki lo de tele fi hu wa bayi okan won ni bale mo sugbon gba ti an wa ri won ri gbogbo igba lera lera ko ti e jamo kankan mo won ti e fi se yeye won kan fi rerin ni odokunrin kan wa ni ijo Korinti o wole to iyawo baba re lo o si ba iyawo baba re se isekuse baba re si mo nipa eleyi baba re pe baba re o

gbe igbese igbese ti baba re gbe o han gbangba won o nkolukulu ko abes ni soro nipa re sugbon ko ya won lenu gege bo ti ri ngba ti akoko di kristeni won kan se fefe nu e ni won wa ngbe won wa npe odokun to sese ku se ni o lagbara won npe ni orisirisi oruko won npe ni iwo yi akikanju ni o onigbeya ni o nigba ti paul wa gbo o wa ni kini ti won gbo nipa yin won ti be ni huwa ito o wa so pe ise fefe yin ko dara eyin ko mo pe iwu kara die ni mu gbogbo oye fun di wiwu ni ese ikeje nitori na e mu iwu kara ti jo kuro ninu yin eleyi ni igbesi aye atijo te tin gbe tele eleyi ni igbesi aye atijo te n yo le lori tele o wa wi pe iye fun kekere yi iwu kara kekere yi yo ba ri nje iwu kara kekere te faye gba nu okan yin nu le yin nu aye yin yo je ki eri igbalaye ko dibaje ti o ti eni wulo mo ti o ni se gbagbo mo nitori idi eyi e mu iwu kara ti jo kuro ki en ki o le je iye fun tuntun gege bi en ti je aiwu kara nitori ati fi ire koja wa ani krese rubo fun wa ese kejo nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwu kara atijo be ni ki se pelu iwu kara aran kan ati iwa buburu oye yi oba ipe iru awon ipele iwu kara to nso nipa re owu aran kan ibinu ikorira iwa igbesan iwa isoro eyin ka mo dogbon ja ka mo fi ogbon ori ja ka mo fi to ka mo fi eje sinu ka mo tuto fufun jade o so pe iwu kara ni eleyi ko gbodo si ninu okan yin o tun so nipa iwa buburu ni iwa ti o da iwa buburu ni iwa ipa iwa buburu o ni idaniloro iwa buburu o wa ni emu kuro laarin yin a o ti e gbodo daruko re laarin yin ka mo ni awon elomirin lara ka mo ji awon elomirin lese ka mo fi aji awon elomiran o ni pe iru ele iru wa si bayi iwa buburu ni iwa buburu o si je iwu kara ko gbodo si ninu okan re ko gbodo si ninu aye re mu kuro bi ko se pelu aiwu kara ododo ati otito o wi pe igbesi aye ododo ati otito otito lo gbodo je abuda agbe aye re o gbodo je olooto ni gbangba o gbodo je to se finu ton ni koko o gbodo je olooto ti won nikan ba da wa fun ra re o gbodo je olooto nigba to ba wa pelu awon elomiran ohun to ko ohun to jeri pe oni ohun to gbagbo gbegbe si aye re lori e be korinti keje ori keje ni ese kini korinti keji ori keje ese kini nitori na eyin olufe bi ati ni ileri won yi e je ki a wu ara wa mo kuro ninu gbogbo egbin ti ara gbogbo eni ke mu kuro gbogbo eni ko we danu ati ti emi ki a ma so iwa mimo di pipe ni iberu olorun timothy keje ori keji afẹ kaise kokan leni ogun timothy keje ori keji ese 21
bi enikeni ba wi ara re mo kuro nu won yi bi enikeni to ba wi ara re mo kuro nu won yi eleni ojuse ti wa ojuse ara eni ojuse ni ojuse wa ni yi ti agbodo se fun ara wa agbodo se fun ara wa fun ara wa an lati se lori ekun wa a le se ka si mu lokun kondun pelu ara wa awo gbodo fi aye gba iwukara na ko le mo wa lara ko wa nu aye wa ki agbodo ri pe an gbebe si aye otun inu kristi tori pe an lati we ara mo ko nu gbogbo egbin ti ara ati gbogbo egbin ti emi ka ma wa so iwa mo di wi pe ni iwa mo to ntesi waju iwa mo to nga si nu wa mi mo iwa mo to njinle si o wa wi pe ni iberu olorun bayi agbodo we ara mo ko nu yugo nkan won yi o wa so pe onigbagbo ti o ba se leyi yo wa johun ilu si ola ti o ye fun ilu bale ta ti pese sile si ise riri gbogbo ese keji leni ogun ma sa fun ife ku fe iwe daju daju o so nipa awon agbalagba ti ki se odo mo tori eni o so nipa ife ku fe iwe ife ku fe igba te wa ni iwe awon igbe aye yin to ti koja ati awon nkan te mo nse tele ngba te ti datun bi bayi te ti wa di atun bi bayi te ti wa di ojulowo omo olorun o wa wi pe wa sa bo ba ri pe igbesi aye atijo igbesi aye atijo re tele ri awon wa si atijo awon ise atijo n pada bo sa fun won sa fun ife ku fe iwe ohunkohun to ba fe farajo gbolohun igbesi aye atijo o gbodo mo sa furu nkan be mo sa fun ife ku fe iwe si mo lepa ododo igbagbo ife alafia pelu awon tin kepe oluwa lati nu okan funfun wa wa mu iwukara atijo kuro ninu okan re isori keta labe koko kini sise idina fun aba a iwukara ninu ile re iwukara iti Kristi ti so nipa re ito so pe mo korira re ohun ti mo korira mi o fe eleyi laarin awon eniyan olorun mi o fe ninu ile olorun sise idena fun aba iwukara ninu ile re ninu sise idena fun aba iwukara ninu ile re Matthew ori 16 ni ese ikefa nigba na Jesu wi fun won pe ke sara ki esi mo so nitori ti ukara farisi ati ti awon sadusi Jesu n ba won soro o n soro fun awon eniyan won yi won mu gbogbo to wa nu majemu lale lokun kondun lati oro kan di oro miran won wa fi asa kun awon gbolohun atese kokan ti won ka nigba na Jesu wa so pe e ke sara nipa esin ati wa si awon farisi awon sadusi na kun fun esin won kun fun ojuse ohun ti won ba le ti won ba le salaye re tabi gbagbo won lawon ni gbaru nkan gbe won ni gbagbo won o gbagbo nipa angeli won o si gbagbo nipa ise iyanu won gbagbo ninu itan majemu lalaye pe ni lo sibi bayi Josefu ata si Egypt eleyi won gbagbo Josefu Josefu o de
igba keji ni ile na won gba ile igbo pe Mose ni gbe ise o di adari awon Israeli ile won gbagbo sugbon ohun to ba ni se pelu awon angeli ohun to ba ni se pelu ise iyanu won o gbagbo won si je lesin Jesu wa wi pe e ki sara yin ki esi mo sora nitori ukara eko awon Farisi ati ti awon Sadusi ni ese kejila Matthew 16:12 nigba na ni o to ye won pe ki se iukara ti akara ni o wi pe ki won ke sara re sugbon eko ti awon Farisi ati ti gege bi awon Farisi je lesin to won si je afoju won o mo won o si gbagbo nipa ikan mabelebu ati ajinde Jesu Christi gege bi awon Sadusi se je won si darapo pelu awon Farisi lati pa Oluwa wa Jesu Christi won ni eko sugbon eko won ko da won lowo ko lati paniyan sugbon eko won ni eko gbon eko won ko da won duro lati pa Messiah won o wi pe e ki sara nipasẹ ko awon Farisi ati ti awon Sadusi awon eyan kan wa won ni eko won o bikita won le pani lara awon eyan ti won ni eko won o bikita won le lu iyawo won lalubami awon eyan wa ti won ni eko won o bikita won le pa oko won lara won le gbe okuta dina si waju awon onigbagbe egbe won won le pani lara won le se eyan nibi won le pa won le payan won le fi kalamu won payan won le fi won le fi ibani soro chat won le fi payan won le fi imo tanu ti an ninu ero ayelujara payan won ni eko sugbon won le panirun won le pani lara won le payan won si le panirun won le tu ebika won ni eko looto sugbon won le mu idayafo ba awon eniyan won le ta awon eyan mole won le gori awon eyan koja won le dani loro won ni eko ni tooto sugbon Jesu wi pe eleyi ni iwukara ti awon Farisi ati ti awon Sadusi o wi pe kesara lukori kejila ni ese ikini inu lukori kejila ni ese ikini re o si se nigba ti aniye ijo eniyan pejopo to be ti won te ara won mole o tete ko wi fun awon omo eyin re pe e ma sora yin nitori iwukara awon Farisi ti se agabagebe won mo die ninu iwa mimo die ti won mo na won ti fi opolopo agabagebe kun won ti fi opolopo idibon kun won ti fi opolopo nkan kun won ti dawo bo opolopo nkan mole won mo pe agabagebe olomba iwa mo ti so pa won ni je iwa mo ti won ni ko farahan fun awon yen tori iwa agabagebe won gbogbo iwa si won wa la bi agabagebe Jesu wa wi pe agabagebe o je iwukara ko gbodo si ninu ile re Maku ori kejo ese kedogun Maku ori kejo ese ikedogun o si kilo fun won wi pe e ki sara ki esi mo sora nitori iwukara awon Farisi ati iwukara ati gbo ile tele ati iwukara Erodu ati iwukara olori awon oloselu ni aye igbani awon eyan ti won mu oselu wa
ti won wa ipo ti won polongo fun ipo adari ninu ile oluwa ki isara o je ukara erodu pe erodu yo gbo yo teti si joanu oni te bo mi ni won igba ti iwasu joanu ba ti ba lara mu sugbon nigba ti joanu to ti nwasu to nkan gbogbon wi pe ko to fun iwo lati gba iyawo arakore ko fe gbo iru iwasu be o mu okunrin yi o fi sinu tubu ni won igba ti joanu ba ti nso fun awon eyan wi pe joan nigba ti joanu ba ti nwasu to dara erudo a wi pe oni wasu mi niyan nigba igba ti joanu ba nwasu pe e mo gbajo owo osu ta ni ka fun lo o erudo se pe eyan mi niyan oni wasu nla niyan ni won igba ti joanu ba ti nso pe iwo to ni ewu meji fun en ti ko ni ni eyo kan erudo o wi pe o je en to nwasu ka kirelede o si se itoju awon otoshi sugbon ti iwasu re to ba wole wa to se kan erodu gbangban pe ko to fun enikan lati mu iyawo arakun re igba na lo so fun joani pe o ti lo jin o ti koja yi re o wa jesu wa so pe kista nipa iwukara erodu awon to ngbo olorun awon oloselu ngbo oro olorun sugbon o kesi iwo oselu inu ijo olorun alaye awa sinu koko keji igboran si awon ilana oluwa a so fun wa inu wi exodus ori kejila a fe ka ise kokan le ni ogun exodus ori kejila ise kokan le ni ogun 12:21 nigba na ni mose pe gbogbo awon agba iseli o si fun won pe e jade lo imu odun agutan fun ara yin gege bi idile yin ki e se pa ire koja na mose o soju abe niku nipa nti olorun ti so fun lese kese lo ti wa so fun awon omo israeli mose fun ra re o je olugboran si oluwa ko mu ìhà kankan kúrò ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò fi ohunkóhun tó ń jẹ́ àbá tirẹ̀ kún ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò tiẹ̀ sọ fún wọn tí wọ́n fẹ́ gbọ́ kò sọ kò yọ ohun tí wọn ò fẹ́ gbọ́ kúrò ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run olódùmarè ṣe fi àṣẹ fún ó sì ń tẹ̀lé nípa títẹ̀lé ìgbọràn mose àwọn ọmọ israeli náà wọn gbọràn ìgbọràn sí àwọn ìlànà olúwa a fẹ́ wo kókó kejìlá bẹ́ẹ̀ ìsọ̀rí mẹ́ta ìsọ̀rí àkọ́kọ́ ìgbọràn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ sí àwọn ìlànà olúwa ìsọ̀rí kejì eléyìí ni ìgbọràn ìgbàgbogbo sí ìkéde olúwa ìsọ̀rí kẹta àìgbọràn tí ó ṣe yẹra fún sí àwọn ìlànà olúwa wo ìsọ̀rí àkọ́kọ́ lábẹ́ kókó kejì ìgbọràn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ sí àwọn ìlànà olúwa ó sọ fún wa nínú ìwé exodus orí ìkejìlá mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkejì lé ní ogún exodus 12:22 ẹ̀yin yóò sì mú ìdí ewé esopu ẹ ó sì fi bọ ẹ̀jẹ̀ tí ó wà nínú àwo kòtò ẹ ó sì fi ẹ̀jẹ̀ náà tí ó wà nínú àwo kòtò kún ara àtẹ̀rígbà àti òpó ìhà méjèèjì ẹnikẹ́ni nínú yín kò sì gbọdọ̀ jáde ẹnikẹ́ni nínú yín kò sì gbọdọ̀ jáde láti ẹnu ọ̀nà ilé rẹ̀ títí yóò fi di òwúrọ̀ ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún nítorí olúwa yóò kọjá láti kọlu àwọn ará ígíptì nígbà tí
o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo ira mejeji oluwa yo si ri koja enu ona na ki yo je ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin ese ikeji dini agbon 28 awon omo iseli si lo won si se bi oluwa ti fi ase fun mose ati aroni be ni won se bayi won o le fi igboran na sowo si ojo keje ni pe won gbodo da igboran na du de ojo keje won gbodo se ni ogojo oru ojo na ogojo oru ojo na ni olodun so pe won mo re koja ile egypt won la ile egypt koja ati ile ibiti amoseli gbe ti se gosheni bi ile kan ba wa ti ko ni ami eje na apanirun ni yo wole lo sibe yo se pa akobi ninu ile na ko si fi wole ko si fese wole oganjo ori egan o ni idajo yo bere tori e na ni awa na pelu agbodo se kankan ngba to ba so pe ronuku ada lese kese ni waran se sa agbodo ronuku ada nigba to ba ni wa agbodo wa lese kese tori pe a o mo ohun ti o sele ni ola a o gbodo fe ironuku ada ti igbagbo wa nu kristi fale a o gbodo fi awon nkan yi fale titi de ojo miran orin dafidi 119 ni ese ogota orin dafidi ori ikokandini ogofa ni ese ogota imi yara imi ko si lora lati pa ofin re mo imi yara imi ko si lora lati pa ofin re mo o pase fun abi atin wo majemu tuntun opolopo awon ase lani ronuku ada ko si gba yin lere gbo ele ni ase na lo si ile re ko si so fun awon ore re bi oluwa ti se ore fun o to ele ni ase na ori ori nti alanu asamaria ni se fun okunrin ni loju ona laarin jerusalem ati jericho iwo na o lo se be gege ele ni ase be ni mi na ko da lebi pelu mo lo mo se dese mo ele I pelu ase ni o ni so pe mo ma mo gboran si lenu to ba ya sugbon mo gbodo kokko se ile ina pelu ore abani dese mi mo gbodo se tohun ni pelu o alabakejo abani dese mi nigba to ba pase lese kese ni waran se sa agbodo gboran nigba to ba wi pe agbodo se ngbogbo lai si ikunsinu lai si ijiyan ele ni ase oluwa agbodo so pe gege bo emi mo ti se ilana ti mo fe se tele ohun ti mo fe se ni ti mo fe se ni lese kese to ba pase fun wa ni waran se sa adagbo agbodo gboran ni kankan wo isori keji labe koko keji eleyi ni igboran igbagbogbo si ikede oluwa ninu exodus ori kejila afeka ese kerin leni ogun exodus 12 ni ese 24 e o si mo kesi nkan yi nipa ilana fun o ati fun awon omo re lai lai igbagbogbo igbagbogbo ase oluwa o wa fun igbagbogbo agbodo mo gboran si lenu nigbagbogbo ka mo gboran si ka mo gboran si ka mo gboran si ase oluwa ki si
ki se ti o ba gba mo ase oluwa ba gba mo ni gbogbo igba bowo fun baba ati iya re o wa ni gba gbogbo ni a o gbodo so pe olaju ti fagile eleyi rara o ko fagile iwo ko gbodo paniyan eleyi ja ase oluwa a gbodo gboran si kankan iwo ko gbodo soju kokoro ohun ko nti se ti aladugbo re o gbodo soju kokoro iyawo re o gbodo soju kokoro oko re o gbodo soju kokoro ohun ko to je ti aladugbo re eleyi o wa ni gba gbogbo o wa pe titi ni a gbodo so pe ti wa be ngba kan ri gba nisisi ko ri be mo ngba ti olorun ba so wi pe iwo ko gbodo paniyan igboran igba gbogbo l'Olorun so fun aye oro Olorun wa ni gba gbogbo ase oluwa o si wa lati iran de iran to ti so oni pe ko gbodo si ukara kankan nu ile wa ko gbodo si ukara kankan nu okan wa ko gbodo si ukara kankan inu ile re ile pelu ile je ohun ta gbodo mo gbo si ni igba gbogbo Matthew ori ikejidini ogbon ese ikejidini ogun nu Matthew ori 28 ni ese 18 Jesus si wa o si so fun won pe gbogbo agba ni orun ati ni aye ni a fi fun mi ni ese kokandini ogun 19 nitori na lo e ma ko ilede gbogbo eleji ase ase igba gbogbo ni a o fagile ase yi a o mu kuro nitori na elo e ma ko ilede gbogbo ki esi ma baptize won ni oruko baba ati ni ti omo ati ni ti emi mimo we se ogun nibe o wi pe ki e ma ko won lati ma kesi ohun gbogbo ohun ko ohun ti mo ti pa ni ase fun yin e ma ko won lati ma kesi ohun gbogbo awon iran igbalode kan awon oniwaasu igbalode kan wa nisinsin ti won seje ndide won so pe awa aje ti Paul ohun ti Jesus so o so pe ohun ti Paul so o ti fagile o ti re koja ohun ti Jesus so ore mi Jesus Christ o ni olugbala Paul apostle ohun ko ifihan yohu ti Paul ba ni Jesus lo fun ni ifihan na nitori na o wa le so pe ohun ti Jesus so e gbagbe npa re awa antele ifihan tonton ti Paul sugbon awon ti won ti e ti re koja ti won ti e ti re koja akoko ori ofe ti won so pe Paul awo tele ti Paul so awo se tele ohun ti eyin mo ti fi han fun Paul apostle awa ni ifihan ti o ga won te Christi mole won te mi mole won te Paul apostle mole awa o le se be ase oluwa awon ilana oluwa awon kede oluwa won wa ni gba gbogbo won se wa pe titi agbodo ni igboran gba gbogbo si ikede oluwa lati mo ko won lati mo kesi ke mo ko lati mo kesi ohun gbogbo ohun ko ti mo ti pa ni ase fun yesi kesi emi wa pelu ni gba gbogbo titi o fi de opin aye je ki egbe ijo ko wi pe esori keta labe koko keji eleyi ni aigboran ti o se yera fun si awon ilana olorun aigboran ti o se yera fun si awon ilana o mo a gbodo se aigboran si ilana olorun o se dena aigboran a le dena aigboran olorun mo pa le dena re olorun mo pe won le se awon mo sele sugbon e gbogbo awon owukara ko le yin o mo pe won le se
a gbodo mo so pa le se o ngba se ngba to lo ma so koko mu iwukara ko nu ile re se wa so pe olohun ko olohun ko wa mu ku fura re ni se olohun ni o wa be igbale ile re abi yo wa be dale ile re nu ni rara ifura re ni wa se aigboran yo se dena tori pe o nwa lati okan re o nwa lati nu ife re to ba si yondo okan to yondo okan re ati ife nu re si oluwa wa gboran si oluwa lenu a so fun wa ninu exodus ori kejila ni ese keji le ni ogun exodus ori kejile ese keji le ni ogun 12:22 eyin o si mu ide ewe isopu e o si fi bo eje ti o wa ninu awo koto e o si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba o le se le fun ara re se ati opo ira mejeji eni keni ninu yin ko si gbodo jade ko lati enu ona ile re titi o fi di owuro o le se nitori na se mo se so wi pe ohun ti oluwa ti so gbogbo eniyan lo gbodo duro ni ile lale logojo oru ko gbodo se ni kan ti o jade lo sugbon emi o le duro sinu ile be mo gbodo jade mo wa pe o le duro gbogbo awon aigboran tawon eyan nse yi a le dina re a le dawo eduro o wa nu fe re to ba ti gbo oro olorun fun apere o rorun a wa lati wa ko eko oro olorun kikeko oro olorun o si gba pe ka joko gege bi olukuluku se joko a si nsi bibeli wa a si nka a si nteti sile bi enikan bi awon kan ba le se iwo na le se fun enikan nigba ti eko bele wa nlo nitori pe oni wasu wi pe joko teti si oro olorun nitori pe oni wasu so be ma wa dide mama wa rin kaakiri ma fi han oni wasu na pe emi ki yo joko ore mi o mo o le dena ru aigboran yi a le jo sise papo gege bi oluko ati akeko a le jo sise papo gege bi adari ati awon omo eyin a le jo gbe papo gege bi baba ati omokunrin gege bi baba ati omobirin a le jo se tori pe aigboran o se dena njo si mo arakunrin ati arabirin o rorun o je ohun to rorun nitori pe ta ba sa igboran si toni kekere ta le dina re nigbati a o ba wa papo mo o ti ni wa si aigboran si oro olorun nigbati a ba ti e wa papo nigba to ba wa danikan wa funra re wa to mo huwa aigboran tori pe o ti fi ara re ji o ti ri ara re sinu iwa se aigboran e to se dena olorun ko fun ani oye to jinle ni oruko jesu nitori na eleyi to je o je ohun ti won gbodo se won gbodo wa ninu ile won o gbodo jade ko ninu ile won titi o fi di asale wese keta le ni ogun 23 neto ti oluwa yo koja lati kolu awon ara egypti nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo ira mejeji oluwa yo si ri koje enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole ko wole yin wa lati kolu yin a wa sinu koko keta itu jade ijiya leyin oreyin
lokun gbogbo ihale ikede na wasaye o sele ninu exodo ri kejila afa kaise kokandini ogbon exodo 12:29 o si se laarin oganjo ni oluwa pa gbogbo awon akobi ni ile Egypt lati akobi farao lo ti o joku lori itere titi o fi de akobi eru ti o wa ni tubu ati gbogbo akobi eran osin ni ese ogbon 30 farao si didi ni uru ati gbogbo awon iranse re ati awon ara Egypt egbe laseta ni Egypt nitori ti ko si le kan ti eniyan kan kuku a fe wo le labe sori meta isori akoko igbelogo jo ti a so tele fun awon alaironu ku wada isori keji awon oran ti o le mu ijiya wa ti awon alaisododo isori keta anu ti a seleri ti o dabobo awon alaidi baje isori akoko labe koko keta eleyi ni igbelogo jo ti a so tele fun awon alaironu ku ada ati so aso tele re olodun ti kilo fun won siwaju akoko yi wi pe igbe oganjo oru yo wa ijiya na yo wa sori awon alaironu ku ada o sele si won gege bi ati so aso tele re awon aso tele si tun wa loni pe ni igba keyin idajo yo wa awon eniyan ti won ronu ku wada won mori bo ku ni idajo idajo ti oluwa mu bo sugbon awon ti ko ronu ku wada awon ti won mo mo ni iwa se aigboran awon ti won mo mo huwa isote awon ti won ni iwa se ori kunkun pe awa o ni ronu ku wada to ba ronu ku wada ko so na ta fi le gbala o le deni gbala to ba ronu ku ada to ba ti ronu ku ada ko si ona ti oruko re yo fi wonu iweye enikeni ti a ti a ko ba si ri oruko re nu iweye aso sinu adagun ina nitori na aso tele ta so sori aye o mo nbo Isaiah ori ketala ni ese ikesan Isaiah ori ketala ese ikesan 39 Isaiah ke si ojo oluwa nbo wa o ni ibi ti o nti kanu ati ibinu gbigbona lati so ele na di ahoro yo si pa awon elese run kuro ninu re yo pa awon elese awon to mo mo dese ese to ti di baraku awon elese ti o ronu ku ada awon elese olori kokun alagidi awon elese yo pa ohun ku olori ile ninu re ese kewa nitori awon irawo run ati isupo irawo inu re ki yo tan imole won ohun yo ju okunkun ni jade lo re osupa ki yo si mu ki imole re tan ese kokanla ni ese kokanla imi o si be ibi wo lara aye aye awon elese imi o si be ibi wo lara aye aye awon elese ati awon elegbe mule aye awon omo ti para ati aye awon olori kunkun awon eniyan o emi o si be ibi wo lara aye aye
awon egbe imule emi olo emi yo si be biwo lara aye ati asedede lara awon eniyan boboro emi o si mo ki igberaga awon agberaga ki o dopin emi o si mu igberaga awon alagbara resile ese kejila emi o si mu ki okunrin kan sowon ju wura lo ani eniyan kan ju wura o firi dara dara ni ese ketala nitori na emi o mu orun mititi ile aye yo si sipo re pada ninu ibinu oluwa awon omo ogun ati ni ojo ibinu bigbona re idajo onbo iyapa yo wa laarin olododo ati alaisedodo iyapa yo wa laarin eniyan mimo ati awon elese to ku laironuku wada won ku inu ese won ko si ese kekere elese to ku ninu iwa ibi won won o jiya titi lai lai ati lai lai isori keji labe koko keta eleyi ni awon oran ti o le mu iyawa ti awon alaisododo awon to wa ibi okan buruku ni won ni won o fi okan won si otito won o fi okan won si iwe mimo won ti gbo won o fi okan won si titobi olorun won je en ti ko nironu won o nironu won o ni okan won o ki sara won e gba teni kankan ro won ki gba ro won o ninu ero won pe olorun ti fun ani okan re o ti fun ani oro re o si fe ka je olugboran si oro na nitori idi eyi won je alailokan won tori pe won je olokan lile ijiya yo wa Jeremiah ori kesan ni ese kejo Jeremiah 9 ni ese 8 ahan won dabi ofa ti ata o nso etan enikini fi enu re so alaafia fun enikeji re sugbon ni okan re o badi ese kesan Jeremiah 9 ese 9 bayi emi ki o abe won wo nitori nkan won yi ni oluwa wi okan mi ki o wa gbesan lara orilede bi iru yi Tesalonika kini ori karun ni ese ikeji Tesalonika kini ori karun ese ikeji nitori pe en funra yin mo daju daju pe ojo Oluwa nbo wa gege bi ole ni oru ni ese ikesa ese iketa Tesalonika kini ori karun ese iketa nigbati won ba nwi pe alaafia ati ailewu nigba na ni iparun ojiji yo de sori won gege bi robi lori obirin ti o loyun won ki yo si le sala sugbon loni ikede anu olorun o si wa loni loni a si fun o ni ori ofe olorun isori keta labe koko keta o na ni anu ti a si leri ti o dabobo awon alaidi baje to ba para re mo to di baje to wa labe abo ati ipese ati etutu eje odo agutan na igba na wa wa labe abo olorun
wa wa la be gbala exodu ore ikokanla ese ikeje exodu 11 ni ese 7 sugbon si okan ninu amo eseli ni aja ki yo yo ahan re si si eniyan tabi si eran ki eyin ki o le mo bi oluwa ti fi iyato saarin awon ara egypti ati israeli bi oluwa ti fi iyato saarin awon elese ati eniyan mimo bi oluwa ti fi iyato saarin elese to mo mo dese ati iyan mo to yare soto e o mo bi olodun se fi iyato saarin okan ti o ronu kwada ati okan lote olori kokon o se le ira pada o se le ri igbala o se le ri pe idariji yo wa omira ko nu ese yo wa fun awon eniyan ti won ba wa fun ori ofe re sugbon o se le ri idajo idajo amobina ibinu ati irunu sori awon eniyan ti won gbe ti won si wa ti won mo gbe ninu ese won awon ti won ni ni didun ti won ni ayo ninu ihu iwa bi ti won si ise lodi ti won te ori ofe olorun mole sugbon se ileri abo to daju fun awon ti ko di baje exodo ri ikejila mo fe kese ketala exodo ori ikejila ni ese ketala eje na ti atasile eje ati eje na ta fi ti aterigba eje na ati eje na ta se igboran si ta fi si ori aterigba ile wa ati si ara opo mejeji gege bi olodun ti pase koto fun odu agutan na lati ku koto fun eje na lati kojo sinu awo koto eje na agbodo se amulo re krese o ti ku krese ta eje re sile agbodo ni igbagbo inu eje ti jesu krista sile yi pada ko inu ese ko si gbagbo gbagbo ninu jesu krese en to ku fun o eje na yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi yo ri yin koja o kan le ri eje na nigbati o ba fi sami to sami eje na nipase igbagbo ele ni pe ko gbo oro olohun gbo mo gbagbo pe idajo nbo mo gbagbo pe angeli apanirun yo la ile na koja ile na yo la koja ni oru ojo na ohun to se ti so nipa ise iranse re yo mose yo wa si imuse nigbati o ba ri eje na ohun yo ri awon leti mo ba wa koja nitori na mo fi eje na sami si leti mo wa iyonu ati ijiya ati iparun na ko ni wa sori re lati porun nigbati mo ba kolu ile egypti wese keta o le ni ogun 23 nitori ti oluwa yo koja lati kolu awon ara egypti nigbati o ba si ri eje nigbati o ba si ri eje lara aterigba oluwa fun rara re ni o yewo ni ojo keyin nigbati gbo yo faran ni waju ite idajo kristi
ki se angeli ni yo yewo onu woye boya oruko re wa nbe tabi ko si ki se oni wasu ki se ni elerara bo le je pe yen lara yo te ti lo si orun ki se yen elerara to wa ni orun rere oni o ha ma ye awon awe yewo boya oruko re wa nbe tabi ko si olorun atobijo olodumari fun rara re oni yo ye iwe na wo tori pe olorun ki ko fa ise na le enikeni lowo nitori na koni si asise kankan ni ojo na o wa wi pe emi ki yo je ki apanirun na ki o wole yin wa lati kolu yin mo gbadura loni ti anu olorun si wa larowo to loni ti igbala olorun o si wa larowo to fun olukuluku wa lai yu enikeni sile a o tewo gba anfani na ori ofe na a o si ni igbala ni oruko Jesu inu wewo le Isaiah ori ikerin o din ni ogbon ni Isaiah ori 26 ni ese ogun wa eniyan mi ohun t'Olorun so ni agbodo to Oluwa wa agbodo wa pelu gbo kan pelu gbo emi ati gbo aye wa agbodo ti o gbogbo ka pon gbogbo ti si egbe kan agbodo sasa unu oro re agbodo mo ye oro re wo o pe emi lo nba soro emi lo npe pe wa eniyan mi wo inu yewu re lo si se ilekun re ma ara re fi ara re pamo bi eni pe ni iseju kan titi binu na fi koja ni ese kokan le ni ogun 21 nitori na ke se oluwa ti pe re jade lati bi aise dede en tin gbe ori ile wo lori ile idajo yo kan gbori lede yo kan gbogbo agbogbo adugbo gbogbo ayika yo kan gbogbo awon iran ati eledejede ati eleyameya yo kan gbogbo awon ede ati eya oluwa yo jade lati ibi mo re wa nitori na ki ese oluwa ti ipo re jade lati bi ase dede eni tin bi ori ile wu lori ile ile pelu yo si fi eje re han ki yo si bu oku re mo sugbon nigba ti oluwa npe pe e wa sodo gbogbo en tin sise ti a si de ruwo le lori emi yo si fun yin ni isimi gba ajaga mi si orun yin ki e si mo keko lodo mi nitori oni tutu ati onire lokan ni emi eyin o si ri isimi fun okan yin nitori ajaga mi rorun eru mi si fuye wa loni ko deni igbala wa loni ko si ni isodi mo wa loni ko si gba agbara emi mimo sinu aye re eti o fun oni ipa ti agbara lati mo gbọ ise Olorun ni gbogbo igba ibuku nbe ninu igboran iparun nbe idajo gbigbona nbe lodi si gbogbo igboran ti eniyan ba se wa eje na ati ta sile fun o bo ti wa n gba eje na to n gba eje na gbo to n gba eje doctor na gbo nigba ti mo ba ri eje na imi yo re yin koja ami eje ki a dide duro ka ba Oluwa soro ninu adura ati gbo ohun ti Oluwa ti wa lati fi han wa loni mo riri ifihan re gba ifihan re gbo o ti to wa o feran re tori e lo se fi okan re han la si okan re paya si paya si Olorun si paya
si oye ohun gbogbo to ti ko ko si je ki oro na ko se aye re lore ko tun igbesi aye mi re se

Olorun baba wa adupe wepe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe wepe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro Olorun gege bi a o ti ma ko ni wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa e si ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko Jesu Kristi Oluwa wa lati ibere odun yi ni Olorun ti n fi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o n fun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni a n wo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wi pe bibeli so fun wa wi pe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wipe o ba Jesu Kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je a si mo wipe gege bi oro Olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba Jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe oun ba Jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara tiwa tabi oye tiwa tabi imo wa ki a fi

0: ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ose idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo Kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro Olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa je ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so nihin ni wipe eni kokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obirin eni kokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase Adamu ati Eva eni kokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ini bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a o rin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri be afoju awa sin wa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwo ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwo ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro Olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro Olorun afi sile a tun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npe fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekieli ori kejila lati ese ikeji Ezekieli ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni a so fun Ezekieli to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan Olorun ti nbo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esi osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fin so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo wepe eni kokan ti abi lati inu obirin wepe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon mo Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti a ti fi ilana Olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wipe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alai mo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli nsin won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin Olorun koja aturan alufa sin won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni Olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona Olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won ri kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yi o pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won tin rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se a soro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo daradara ati mo we pe otito patapata ni o ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti Olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ile isin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba Orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro we pe nipa ise rere wa eni ti o ro we pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro we pe bi a ba se sahara eni ti o ro we pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju Olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro we pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa ṣugbọn ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke a le gbadura agba yori ke a le ri oju Olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba ti n fi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni o lo fu wan so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o n fi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a n so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po pada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o ni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagun la ti a ko gbo ohun ti jesu so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso wi pe bi afoju ba nfi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke awo korinti keji ohun ti mo nso ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lo lorun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke awo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wi pe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai ibojuna wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu Kristi nihi ni a fi ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon Jew ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni odo agutan Olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje Jesu Kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo Jesu eyi ni a nka si ododo fun okan elese ti o ran ma agbelebo ki o ba le je eni itewogba ni waju Oluwa won ko le ri wi pe Jesu Kristi ni kan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju Olorun wi pe ke a wa sodo Olorun nipase Jesu Kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai ibojuna wa laika soke iboju ti ati mu kuro ninu Kristi Jesu Kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma ti apejuwe wi pe ahan lagbaja ni won soro e e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o to ma se e ki o to ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya an so nipa re abi an so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi soro se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi okorira arakunrin re okorira oko re tabi okorira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so on to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se ewo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je wi pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe jesu kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je eni ti jesu kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iye anipekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona lala sile fun awon aborisa won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro wi pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi a ti le le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti a n ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye nipekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wi pe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be oka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi e ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi jesu si wi fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti jesu so ni wipe iba se pe eyin gba wipe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wipe eje afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wipe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro o ni sugbon nisinsin eyin wipe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wipe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti a wa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wipe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wipe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wipe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wipe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wipe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wipe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa we pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda papa gege bi ese aigboran abi ese ki ajo ara wa loju ese mototan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon kan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese kejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o tapole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be on la fin so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona america abi ona japan tabi ko mo ona ilu england sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon omo jesu oba awon oba a si n fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa pe eye kana kana e ba odo ni yo yo oju won jade e ni a fin so won de afoju oni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so wi pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju ṣugbọn ki o toro wi pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iye ani pe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbeyawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti oni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere ṣugbọn bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la pe pe odun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo ndoju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana e ba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi ṣugbọn kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa ye ki a wo Korinti keji ori keta Korinti keji ori keta lati ese ikerinla ṣugbọn oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu laelae iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi ṣugbọn titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won ṣugbọn nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so wi pe ki a to olorun wa oni a fi so wi pe ki a jewo ise ki a ko sile oni a fi so wi pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o ti n gbo iro ese opo eniyan bi o ti ri wi pe nkan kan sele o n bi won wi pe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wi pe Jesu Kristi omo Dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wi pe Jesu Kristi omo Dafidi sanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wi pe ki o pa inu mo ṣugbọn bi won ti n da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wi pe Jesu Kristi omo Dafidi sanu fun mi a ri wi pe bi Jesu ti n soro bi o ti le je wi pe o n lo si Jerusalemu lati ku fun ese wa bi o ti le je wi pe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o n lo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wi pe ki ni o fe ki n se fun o ni o so wi pe o n fe riran ni òun fẹ́ ríran ni rántí wí pé kò dákẹ́ o àwọn yorùbá wọn a sọ fún wa pé bí a bá dákẹ́ tara ẹni a bá ní dákẹ́ bí o bá dákẹ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀ bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòdodo bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòótọ́ bí o bá dákẹ́ sínú èké àti irọ́ bí o bá dákẹ́ sínú ìwà òkùnkùn tara rẹ àbá ò dákẹ́ ṣùgbọ́n wọn ni bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ kì í pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ bí o bá ké tantan bí o bá ké pe ọlọ́run wí pé ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run ṣàánú fún mi mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ìfọ́jú ọkàn yìí mú kúrò ó ní nígbà tí o bá tọ Jésù Kristì wá nígbà tí o bá yí padà sí olúwa ó ní yóò mú ìbòjú náà kúrò nítorí bẹ́ẹ̀ tọ́ ọlọ́run wá lónìí o ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ló tún dúró dè o ti gbọ́ wípé Jésù Kristì nìkan o ní orú ẹbọ fún wa àrókún àti àrúdà Jésù Kristì nìkan o ní ó wá la ọ̀nà iyè fún wa o ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti iyè kò sí ẹni tí ó lè wá sọ̀dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi gba tí ó ti mọ̀ wípé Jésù Kristì ní ọ̀nà iyè o ṣe dìde o ṣe sọ wípé èmi ò tọ́ Ọlọ́run lọ o se so pe emi o so fun olorun wi pe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi mi o ye le eni ti aba ma pe le omo re sugbon dariji mi fi anu jesu christi fi gba mi la fi eje jesu christi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun olorun de duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun olorun wi pe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki olorun ki o mu okuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kokun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase rege o je eni ti anba usugo ti warunke so fun olorun wipe ife bolowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja o fe ki olorun mu kuro ife olorun kepe olorun o se tan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe olorun yo gbo
1: bi abari ani ti o ni ibere ninu eko ti a sese ko tan ki a fi han nipa gbegbe owo wa soke arabirin ti o wa ni gbongan nla
2: ejo sa ni bi ti a ka ninu iwe Rome ori kejila ese ikokanla o so fun wa wi pe ni ti ise sise ma se ole e ma ni igbona okan ejo sa ibi e ma ni igbona okan yen ni mo fe beere ibeere fun pe bawo ni a se le ni igbona okan se nipa ti ara ni ati nipa temi ati bawo ni a se le ni igbona okan
1: ibeere se onigbagbo ni eyin funra yin
2: be ni sa
1: iru igbona okan wo ni o ye ki onigbagbo ni se le so fun wa
2: igbona okan si ise olorun ati lati le gbadura fun ise kristeni
1: ase popo Rome ori kejila ese ikokanla ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma se olowa ohun ti paul apostle so fun wa ni wepe ki a ni itara ko so fun wa wepe ki a ni igbona okan nipa ti ara sugbon so wepe bi a ba fe se ohunkohun fun olorun wepe o ye ki a fi itara han pẹ̀lú ìfẹ́ ọlọ́run pẹ̀lú iná ẹ̀mí tí ó ń jó nínú ọkàn wa láti lè ṣe ìfẹ́ ọlọ́run àti láti lè ṣe iṣẹ́ fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tí ó là sílẹ̀ fún wa ṣé a gbọ́ nígbà tí olùkọ́ ń kọ́ wa wípé àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ tàbí ọmọ ilé ẹ̀kọ́ ń lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n máa ń jára mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọn kì í ṣe ọ̀lẹ rárá wọ́n máa ń fi gbogbo ohun tó nílò sí yálà nípa ti àkókò yálà nípa ti owó yálà nípa jíjá àwọn nǹkan mìíràn sílẹ̀ ní ìgbésí ayé wọn tí ó lè dí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ tí ó yẹ kí wọn kí ó ṣe èyí ni paul apostle ló ń sọ fún wa wípé àwa pàápàá bí a bá fẹ́ ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run tàbí a fẹ́ ṣe ohun kan tí ọlọ́run ti là sílẹ̀ fún wa wípé irú ohun bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣe é ní àkókò tí ó wọ̀ ní àkókò tí ó dára èyí ni ó ń sọ wípé nípa iṣẹ́ ṣíṣe ẹ má ṣe ṣe ọ̀lẹ ẹ máa ní ìtara tàbí ìgbóná ọkàn ẹ máa sin olúwa láti ìbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé onígbàgbọ́ bí a bá fẹ́ sin ọlọ́run ní tòótọ́ ó yẹ kí a jí gìrì kí a ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe ṣé àmọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà bí a bá sọ̀rọ̀ ìgbàlà fún wọn wọ́n máa sọ fún wa wípé wọ́n á gbé ọ̀rọ̀ náà yẹ̀wò yóò sì gbà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù tàbí ọdún kí wọ́n kí ó tó lè tẹ̀lé jésù ṣùgbọ́n bí a bá wo àwọn àpẹẹrẹ tí a rí nínú bíbélì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí jésù ti pe àwọn pétérò jọ́hánù jákọ́bù àti àwọn áńdérò bíbélì sọ fún wa wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n tẹ̀lé Jésù Kristì. Bí a bá sì wo ìpè Matthew, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù pe Matthew, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó tẹ̀lé Jésù Kristì. Àti ẹ̀rí ọ̀gbẹ́ni Saulu ará Tarsu.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi elti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin e fun ni eti omo. Ki a je eni tin gbo, ki a je eni tin gba, ki a je eni tin sasa lori oro yin. Ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo. Adupe wepo eti gbo nitori agbadura loroko Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa. Eje ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun. Nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe. Awon ese oro Olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun eni kokan wa ki ilana ti ra pada ki o ba le je ti wa. Ife Olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda Olorun aworan Olorun ati iwa Olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Kristi nitori iku ti o ku fun wa. Sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti Olorun Baba ti o firan Olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni Olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa. Opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun iyebiye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Kristi Oluwa wa. Sugbon o je ayo okan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Awon ese meji ti a ka yi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa. Opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Kristi wa sinu aye yi ki a ba le gba wa kuro lowo idajo ayeraye ibinu ati irunu Olorun ni iya ayeraye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife Olorun we pe keni keni ninu wa ki o ma ba segbe ki a ma ba lo si inu iya ayeraye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso. Awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Kristi lati fi ru ebo fun wa ati wipe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon iboko miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni wosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni owo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni ohun ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni wi pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti a bi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke amo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo e ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ifekofe ifekofe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ifekofe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun Olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke awo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihi ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Christi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wepe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wepe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re leekan ri o je eni ti o wo Olorun nje mo fe ki o ma ye wo iya se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iya se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iya se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si lesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerin dilogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo Olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ran ti o ati ko sile ohun ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran o leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti a ti ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan won yi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wo pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke a ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi po to o ti an fe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ese sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni we pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba n yi eyi ti a ti ko sile ti o ba n yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti anka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panumo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin papa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ke eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a o gba awon ayan fe soke nigba ti a o pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko se ni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko se ni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti atika latinu petero latinu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun

Iru adura be ki je itewogba ni waju Olorun. Je ki a wo iwe owe mo se n pada bo ni iwe Deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ton ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je wi pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gboro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise en lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamo si lo mu awon dukia aye yi so mo pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni wepe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbesi aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbesi aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wepe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be eyi ni a fi n so wipe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba n so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo olorun be ni

je ki a wo ninu bibeli awon ti o je wi pe won dese ti olorun si lo awon kookan lati je ki won ki o ni idalebi ese won akoko si fun wa lati wo bibeli lati wo awon ese won yi sugbon wo ma daruko won ni kookan bi o ba je oluka bibeli yo ye o daradara soran ti wi pe awon arakunrin josefu won da ese to je wi pe o buru lopolopo nitori pe won ta aburo won won ta si Egypt won ta fun awon ara Ishmaeli nipase be o wa tun lo si Egypt iya popo ni o je Josephu gba to ya awon arakunrin re won yi won wa si Egypt lati ra onje won ti gbagbe ese ti won da tele tele o ri nigba ti won de be Josephu mo won o fe ki awon won yi ki won ki oronu po ada o fe ki won ki o ni ore ofe olorun ni igbese aye won sugbon ko gbe ka won ko gbe ka won laya ko gbe ku won loju ni kia kia wi pe elese ni yin o eyan buburu ni yin nitori wi pe eniti ko laanu eri aburo yin ti eta soko eru ero wi pe e fe ba temi je ni e wo bi mo se wa nsin ko so be o sugbon o sori fun won o fun won lo nje gbogbo nkan ti won fe ra o fun won o tun fi owo won o tun fi pada sinu apo won bi won se nlo loju titi legbe ona ti won de ibo sokan ni won duro wi pe ki won ki o simi die won fe fun awon ibakasi e awon eranko won fe fun won lo nje ni won onikaluku ri owo re ninu apo re won a si se won wi pe ah kini a ti ri eyi si gba ti won tun pada lekeji o tun fi oro wa won lenu wo aburo yin ko Benjamin nko bayi nko baba nko e bawo lele se ri ibi to tin ba won soro ni awon funra won ni okan won gbogbe wi pe ah o dabi eni wi pe a o se daada ni ti aburo wa ti ata si oko eru won mo wi pe Joseph ngbo ni gbo se bi o ba ka itan yi daada ni Genesis ari wi pe awon won yi won teri ba won jewo ese won ori ogbon ti Joseph lo nibe ko gbe ka won laya lese kese pe elese ni yo e lo sonu apadi rara bi a ba fe wa su yin rere o ye ki a mo wi pe ogbon olorun ni a fi n gbe oro olorun kale je ki n bi o ni ibere kan iwo to n wa si ile esin to je wi pe boya o ti se asise kan nile boya ona re ona ogun daada nile bo ba wa si ile esin ojo kan ti oluso agutan wa si ekun re ti o yowo si o wi pe iwo eyan buruku ni orun apadi ojina si o nje wa wa church mo ti n ba so be fun o soro lati wa si church bi n ba le o kaakiri pe lagbaja o elese ni o lagbaja o elese bi n ba n daruko re ni gbangba pe elese ni o ti mo doju ti e se wa le ronu ko ada rara sugbon bi a ba fe wa so ye ki a ni ogbon olorun se mo ti so ti Joseph fun nisinsin soran ti Nathani Dafidi o ti da ese agbere Nathani wa si odo Dafidi o so itan kan o so o pa ni bi owe sugbon Dafidi o mo Dafidi ti be si ni dajo sugbon pelu ogbon olorun ni Dafidi wa so ni Nathani wa so fun pe iwo ni eni na lese kese ni Dafidi lo be si ni gbadura lo tun ba ni waju olowa lo teri ba wi pe emi ni elese na olorun dariji mi pelu ogbon ni a fi n gbe oro olorun kale bi o ba wo Paul ni waju oba Agrippa o nsoro o wa so fun pe oba Agrippa mo mo ko gba nkan won yi gbo ni to pe awon nkan ko sele ni ikoko gba ti o soro ti o le yi ni lokan pada ni oba Agrippa wa so we pe ah die loko ki o so mi di onigbagbo awon nkan won yi won wo lokan awa na o ye ki a kun fun ogbon olorun soran ti Jesu Kristi nigba ti ori obinrin ni ti kanga obinrin ara Samaria ti o fi oro jomi to oro pelu re ti o nso fun lese gba to ya oni lo pe oko re wa e ti iba so wi pe iwo to je wi pe o nti ile okunrin kan de ile okunrin miran iwo to je wi pe agbere okuro ni igbese aye re iwo to je wi pe irinkunrin lori kaakiri Jesu je so be oni lo pe oko re wa ni obinrin so pe ah báwo lo ṣe mọ̀ mi ò sí nílé ọkọ ni Jésù wá tún sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ni ó wá fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀ ni ó lọ sí ìgbò owó pé ẹ wá wo ọkùnrin kan o tí ó sọ fún mi gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe ní ìgbésí ayé mi ǹjẹ́ èyí kọ́ ha ni.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn. A dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí, wípé a péjọpọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire, tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí, ìlérí tí ò lè yẹ, ìlérí tí kì í tà sí, wípé nígbàkúùgbà, bóyá a ní wàhálà ni, àbí a ní àwọn ìṣòro ní ìgbésí ayé wa, bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́, a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí. Láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé tí wọ́n ti ń ké pè yín, tí wọ́n ti ń ké pe orúkọ Jésù, láti ìgbà ilẹ̀ ti ń gbọ́ tiwọn, títí dòní olónìí yìí lẹ̀sì ń gbọ́ tiwa bákan náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la ti ń gbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu, iṣẹ́ àmì tí ẹ ń ṣe. A dúpẹ́ ẹgbà pé àti yin wa. Èyí ni ó mú kí a wá pẹ̀lú ọkàn ìgbàgbọ́, pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú onídídùn àti ìrètí, wípé lónìí pẹ̀lú bí a ó ti gbàdúrà wípé ó gbọ́ tiwa. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa ni wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ẹ bá wa lé wọn jáde. Ibikíbi tí àìní tàbí ìpọ́njú tí ó bá wà ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa, ẹ bá wa mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn yín, ẹ fún wọn ní ayọ̀ àti inú dídùn, kí àdúrà wọn kí ó gbà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Inú mi dùn láti rí wípé a tún péjọ lónìí, sẹ́sẹ̀ àgbélébó ní iwájú Olúwa, kí a ba lè sọ àwọn ẹ̀dùn ọkàn wa fún Olúwa. Nítorí wípé ìdánilójú tí a ní ní ìgbàkúùgbà tí a bá wá síwájú Olúwa ni wípé bí a ti ń ké pè é ni yóò máa dá wa lóhùn. Bí a bá ké pe Olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bí a bá mú àwọn ìlérí tí ó ti ṣe fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tí a mú wá sí iwájú Ọlọ́run, tí a ń sọ fún un wípé òun ni ó ṣèlérí, ohun tí ó sì ṣèlérí, ẹni tí kì í kùnà wípé kí ó mú nǹkan wọ̀nyí ṣe, ó dájú wípé yóò mú wọn ṣe, yóò gbọ́ àdúrà wa. Àdúrà mi lónìí ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a wá síhìn-ín wípé Ọlọ́run yóò dáhùn àdúrà wa. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ nípa àkòrí kan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó yẹ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láti wò pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí a rí wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí a ń sọ lónìí yìí, wípé a fiyè sí, a gbà á gbọ́, a dúró lé e lórí, a sì ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. Èyí ni wípé a gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ wa. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ lónìí ni agbára ìsọtẹ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́. Agbára ìsọtẹ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́. Ìgbà tí a ń sọ nípa ìsọtẹ́lẹ̀, ó ṣeéṣe kí ó ya àwọn ẹlòmíràn lẹ́nu. Nítorí wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń fi ẹ̀sùn kàn wá àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n wà ní ìta. Wọ́n a máa sọ wípé a ò fi àyè gba ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀, a ò sì fi àyè gba àwọn wòlíì láàrin wa. Irú àwọn tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀, òye òye wọn dáradára. Wọ́n máa ń rò wípé bí wọ́n ti ń ṣe ní ìjọ ẹlẹ́mìí, èyí tí wọ́n ń pè ní ìjọ ẹlẹ́mìí, gba tí wọn ò bá rí irú bẹ́ẹ̀ ní àkókò tiwa tàbí nínú ìjọ tiwa, wọ́n máa ń rò wípé a ò mọ ohun tí wọ́n ń pè ní ìsọtẹ́lẹ̀ tàbí ẹ̀bùn àwọn wòlíì. Ṣùgbọ́n ohun tí ó dàbí ẹni wípé kò yé àwọn tí wọ́n ń fi irú ẹ̀sùn yìí tí wọ́n ń fi kàn wá ni wípé wọn ò mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn wòlíì ti májẹ̀mú láéláé àti àwọn wòlíì tí ó wà nínú májẹ̀mú titun. Ààyè ò sí fún wa láti ṣe àlàyé púpọ̀ nípa rẹ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún ọ. Àwọn wòlíì tí wọ́n wà nínú májẹ̀mú láéláé, a rí i wípé nípa ìwọṣọ wọn a máa ń dá wọn mọ̀, yàtọ̀ sí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì tó kù. awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin Christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni ari wi pe eni bi Mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan Elisha ari wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun Gehazi pe ki o lo ji dide Elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo Jesu Christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise o ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi Paulu tabi eyan bi Peteru ati Johanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi man da won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won we pe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo ni hirere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa we pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lai lai ni a ma ri wi pe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba mi won wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wi pe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wi pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifarahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wi pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bo ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro Olorun a si mo wi pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni ari wi pe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori Peteru nigba ti o n gba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori Paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura Olorun n so fun Ananias wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba Paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro Olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo n so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti agbe kale gege bi majemu titun ni aje woli ye ki a wo Korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lai lai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wepe irun won gun popo ti a o ge ki se wepe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wepe won ma nso oro olorun ati wepe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won nso ati pe bi won ba ti nso won nso inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wepe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won nso lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wepe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wepe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wepe aso tele ni oro ti aso saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wipe aso tele oro ni wipe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wipe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o n so lati enu ohun jade ki oro ti o n so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki Olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o se se ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o se se ki Olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o se se ki o ma so wi pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ise oro Oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni wo pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo nba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o se se ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun ti ndan ni wora ki se gbogbo awon ti nrerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin o wo otun o wo osi o ri enikan kan bi eni si ti nfe ba osore bi o si ti nfe gba mora gege bi ore gege be eni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni ti nrerin ni ore re o oro Olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro Olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe Oluwa Olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon Oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni olowa wi olowa si na owo re o si ba o fi ba enu mi olowa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wo pe olowa fi oro re si won li enu ni igba ko gba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu olowa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
2: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a n to oro olorun si aya wa ki asan to de ni a ni lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni a ni lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a tuto sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wi pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laaye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan we pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni a, ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wo pe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wo pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je kin ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti nwo ori ketadinlogun ese kini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wi pe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wi pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wi pe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paulu apostoli ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Kristi sugbon nigba miran Paulu a so we pe ihinrere mi wo Romu ori keji ese ikerindinlogun Romu ori keji ese ikerindinlogun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wi pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba won ma so wi pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wi pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a so ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni wo pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasa lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa da bi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe ah mo gbe ah igbe ni fun mi ah ori mi buru ah e isere ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bo so pe ah kilode o e omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ija ba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni e ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki ru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori keta dinlogun ese iketa la ati ese ikerin la Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun wi pe